ba re papa o tlantse ba man haramaru eno bina mkhukhu ba re jamang gore ya nong ke neilwe shopping mo re tsa me house tsa ga kologelwa moshi o leseng shopping yo le ne tota ntseng le mo opedi o bogolo me fela bona gore talente tota ga ya go wela gope talente e tse ile hala jana ya tla ya wela mo ngwaneng wa gagwa mosetsana ngwana gagwa mosetsana le ne tota o ile nga ina ka jana le etse tsa dipina tsa sedume di mo re tsa me ke ipotsa gore me tota pina e ga e bolo gona ntse kgolo tshe ene ke ne ile shopping o di dimetse ga di dire tota matsapodi a tsa ka me fela ga di dire a o setse a tlhama a ke motho o di dimetse gona jaanong o ka ene ke ne ile shopping ngwana wa ga Shadrack shopping gona jaanong motho re tla le bejana na metse ka nang le berata ro fela go se ka kwanya berata ro mana go etsa bidi sempelo ke dubela gore re tla tswa re ya go kopana jana le sergeant Johnny yo o tla tswa nga ya gore ne yala jana pe go tsama police go tswa mo motsebogolo mo retsi wa meme le gone nna lo wena re tla re tsama fela jalo re tla le bejana tsa rona tsa metshameko mo retsi ba jona ja re ba re motsatsing la mabane go ile ga nna le metshameko se tlhapa sa Egypt mo retsi wa me ka bo ferde ba ile ba tshameka re tla tswa re ya go tswa jana gore me tota di tlhopa tse di ile di ya tshameka ka tsela ntseng jang e tla re morago nna lo wena re tla re ya go tsa jana tata di juri khang ka di khang tse ke tla tsanke go ditlanyetsa tlanyetsa jana go tsena ka ura ya boshupa e tla ka ura ya boshupa fela bile gore jaanong nna lo wena re tsaya jana ditlhogotsa dikhang e tla re morago ditlhogotsa dikhang re tle re tswelele fela jalo mo retsame re ntse re tla re lebile jana dikhang ka go farlogana mo retsame ja ka dintsi ditla diwela ke tla ke emetse gore lo wena o tla tswa ya gona le seabe mo thulaganyong ya rona ya bosele bo sabo ya pele mo retsame ka potso e ke tla bontsha go e tshwaretsa gape jana mo tsetsing la gompieno go ya go tsena fela jana ka ura ya borobedi fa ka ura ya borobedi ke tla bo ke boela kwa morago me fela mo nakong e a ke tla ke le ke go ke ikgolaganya jana le sergeant Eli Johnny yo o tla tswa ngarne la jana di khang go tswa ma policing mo tse mogolo mo retsa metsa gape jana engwe gape tla ya ga ke ne ile shopping a re Jordan kana Jordan

Ya go bona loka re ntse le bathatanya na se technique fela ke ile ntse a itemogela. Na go fa tsentse ke go tsapekela pina ele ya ga kireilwe shopping ele ya Jordan ke tsa gore togo ke yone. Go ile gana le bathatanya ha le ha o ntse utlwa kere ke bopa camera ga yone me go bona la ha o ka re ke le. Ke tla ke opela ke le sim rate wa me. Pele gale ke go ra kere ya ga so ya gope ke tla ke lebe jana ke tsa gore mona go isa bidi simpelo. Nna lo yena re tla tswa re ya go le ba jana ka bokusane dikhang go tswa mapodising a motse mogolo mo retse wa me. Gongwe ibile motho ke setse ke le ho ma ke tla ke go neela jana ka bokusane mo retse wa me ke go ra kere ga jitsi re tota ke khang e itubedisang ha ja ka tshile tsa go bolla pele ga ke tla bo ke go neela jana tlhamo e mo retse wa me. Ba re America gona jaanong e leng bone United States of America moreetsi wa me ba bolela jaana fa ba tlile mo tumalanong moreetsi wa me le Iran go ka dira kagiso moreetsi wa me ba re ke kagiso ya go nneela ruri moreetsi wa me mo e leng gore jaanong ba tla ba bolela jalo gore a bona jaaka lookwane lo ile lwa tlhatlhoga ka tlhotlhwa mathata e le le gone go lwaga le ga Strait of Hormuz mo re itseng gore jaanong dikepe ka bolookwane gongwe dikepe ka lookwane di ne di kgabaganya teng ebile le gone motho re bona jaana lookwane thata jang go tswa ka lefatsheng leo la Iran. Jaanong ga ke go raya kere gongwe e tla tswa le dikgang tse di itumedisang ke gone gore United States mo nakong e ba re ba tlile mo tumelanong le Iran gore jaanong ba tle ba gogele kena ba tle ba dire kagiso moreetsi wa me ya go nneela ruri mo e leng gore Donald Trump tautuno le lefatshe la Aforika Borwa a re yone Strait of Hormuz e tla tswa e ya go bula semmuso gotlhelele gone jaanong go tswa mo letsatsing la lwabotlhano. Jaanong ga ke itse gore a seo sa bo se reela gore tlhotlhwa jaaka tsetsa bo petrolo le bodisele a ha kgang e kagiso ya go tsena gareng ga mafatshe a ga ke itse re jaanong gongwe motho re tle re bela ele jalo gore petrolo le disele di tla tswa di boela kwa tlase gapenyana go le gonyenyane moreetsi wa me. Itse gore tota tlhotlhwa ya disele le petrolo di ile di a tlhatlhogana kwa ga ntwa e simolola United States, Iseraele le Iran moreetsi wa me. America le Iseraele nako ga ba ntse ba tlhasela jaana Iran ga ba simolola jaana go tlhasela Iran kgwedi di kanang di le tharo tse di fetileng ke ga re bona jaana petrolo le disele tlhotlhwa tse di tlhatlhoga di ya kwa godimo moreetsi wa me. Mme fela mo nakong e ke go raya kere Trumpa mmogo le Iseraele moreetsi wa me ba re ba tlile jaana mo tumelanong mmogo le Iran gore ba tle ba bee dibetsa hatshe go tle go nne le kagiso. Ba re tota ke tumelano e e setseng e saenilwe gone jaanong ke ka leo Trumpa o tlang a solofetsa jaana gore nnyaa ya bagaetso e tla rehela go tswa mo tsatsing le lobotlhano e beele gore jaanong motho e bula Strait of Hormuz. Jaanong ke tsaya gore ke motho ga itsira o kare ke ha dikepe di tshwanetseng di a heta gone gore jaanong gongwe go bogo kana le go gwebisanya gareng ga mafatshe moreetsi wa me ebile le gone jaanong dikepe tsone tse di tshotseng lookwane go ka isa jaana kwa mafatsheng a a farologaneng tota ka bontsi di ne di heta go dikepe tsa teng jaanong go bolela ga o kare go ya ka Trumpa gone jaanong kagiso e e saenilweng e tla tswa ya go bula jaana tselana yone e ya go dirang gore jaanong gongwe lookwane lo bo tla heta jaana motlhofu lookwane lo bo lo tla tswa jaana mo Iran tota lo ya jaana mafatsheng a a tshwanetseng moreetsi wa me. Jaanong ga ke itse re tota e tla tswa e le tumelano ya bokae ka ebile jaanong motho wa ga utlwa mo nakong e e fetileng gote ba ka rekeng ga ba ya go emisa ntwa nakwana utlwa gote ceasefire utlwa gote Iran le Iseraele go tulwe gate jaanong ba bee dibetsa gongwe batle ba bee dibetsa gatshe nakwana mme o bo utlwa gote go a tlhaselanwa. Jaanong ga ke itse re e ya ga Trumpa e tumelano e yone jaanong e ruta.

0: Kansela mo re tsebe go rajela ba re ba splash go ya long are praise the lord mongwe le mongwe tla swa go ya long ga tshitse gore wena o dumela bogoka me le gale ba kitla ke go kopana jana le sergeant eli joni yo tla nga rnela jana di khang go tsama police a motse mogolo e ha kae ma kitla ke lebe ke dumela mo shongwa go mpieno sergeant
1: mela
0: ra ga tshile a o tsogile mo shongwa go mpieno ma ya e me u buela kwa tlase tota ga ditse re a ke ja ka gotlwa ile segile kgona jang
1: ao
0: no
1: ke ne ke re ke go bone tlhaba letsatsi ga gona malatora
0: go botoka janong nya me go itumedisa tota gore ba bo bone tlhaba ya letsatsi ma a re tle re utle tlheka dikgang go tswa mapodising a motse mogolo
1: okay ke a leboga ra dumela moretsi wa TIS le dumediswa ke nna sergeant Joni go tswa mo lephateng la Windhoek City Police jaaka le setse le ikhwile ke le tshwaretse tsa pharakano le tsa borukutlo go tswa mo motsemogolo Windhoek re tla simolola ka go lebelela ditiragalo tsa borukutlo mo motsemogolo re lebeletse ditiragalo go tswa ka lesetsi la botlhano maitsiboa go fitlhelela maabane maitsiboa moretse mme ka nako ya bone metsotso e le 25 mo mosong wa labotlhano tiragalo ya go thuba le go utswa go tswa mo ntlong go ne ga diragala mo mmileng o bidiwang Tarantau mo Komaza ko babelela ba ba sa itsegeng ba ne ba tsena mo jarateng ka go tlolela lebota ba feta ba ya go bula fenstere ya Almina ya phaposi ya boroko ba tsena mme ba fitlhela beng ba ntlo ba robetse mme ba ba gasa ka pepper spray bo ba utswa dilwana jaaka mogala o letsang wa modiro wa iPhone X o mongwe mogala wa iPhone 14 Pro Max, laptop tse pedi tsa modiro wa HP, le handbag e nngwe fela. Mme motswasetlhabelo wa tiragalo ena o naya ko police station ga go bula kgetse. Dipatlisiso di tsweletse mo tiragalong e. Mo nakong e ga go ope wa mmelelwa o tshwereng moretsi. Tiragalo e nngwe e diragetseng ke tiragalo ya go utswa ka dikgoka. Le go keteka e diragetse mo Hakahana mo mmileng wa Omobile ka nako ya bongwe mo mosong wa matlhatso ko borre ba le babedi ba ne ba tswa go itisa ba le motseleng go ya kwa malapeng moretsi ya re ba le motseleng ba tlhaselwa ke babelela ba ba utswela mogala o letsang wa modiro wa Samsung o le mongwe fela mme ba ne ba ya go bula kgetse go Panahera police station tsatsi le latelang dipatlisiso di tsweletse mo nakong ena ka matlhatso ka nako ya bosupa le metsotso e le 30 le bosupa mo mmileng wa Aristoteles mo Academia go ne ga nna le tiragalo ya go thuba le go utswa mo ntlong ko babelela ba le bane ba ne ba ya go tsena ba tima dikhamera go tswa ko ntle ga ntlo ba ya go thuba setswalwa sa galase sa ntlo ba tsena ba fitlhela beng ba ntlo mme ba ba tshosetsa matshelo ka sethunya le panga ba ne ba ba lopa gore ba ikhurumeletse difatlhogo moretsi mme babelelwa ba ne ba utswa megala e e letsang ya modiro.

meraro le magala wa LG o mongwe fela o le mongwe fela o letsang le one le di jewelries di le dintsi moretsi le dino moretsi le madi a selekano sa diketetsenne 4,000 batswa setlhabelo ba na ba go bula kgetse le bone ko Windhoek police station mme dipatlisitso di tsweletse mo nakong e ga go ope o tshwereng mo nako e re buang ka yone ye moretsi mme moretsi tiragalo tse dingwe tse diragatseng ka nako ya lesome le bongwe metsotso e le masome a mane le botlhano mo mmileng wa Clemens Kapuo go ne ga nna le tiragalo ya go utswa ko motswa setlhabelo o ne a utswela TV e le nngwe fela go tswa mo lapeng ke kgaitsadi ya re ba sepodisi ba re ba sekaseka kgang e mme le ra o ne a tswa a sia mme ke motho yo o itsegeng sentle fela mo motseng motswa setlhabelo o ne a ya go bula kgetse ko Katitura police station ko dipatlisitsong di tsweletseng teng le go batla mmelelo di tsweletse moretsi mo Dorado Valley ha Yusuf Shoprite o ne ga nna le tiragalo ya go utswa go tswa mo koloing ka nako ya lesome le bobedi kwa mokgweetsi wa kolo o ne a emisa kolo ya gagwe ga dikoloing di tshwanetseng diama teng a tsena mo shopong ka bohehu ya re go boeng ga gagwe a fitlhela koloi e sa lotlela go utswile sound speaker se le sengwe fela ka chargera moretsi mme motswa setlhabelo le ene o ne a go bula kgetse ko Windhoek police station dipatlisiso di tsweletse mo nakong e go thubiwa ga dikago tsa kgwebo go diragetse mo mmeleng wa John Maynard le Mandume Nemofayo a gare ga toropo kgolagale ka nako ya boraro le metsotso e le masome a mane motshegare babelela ba kgonne go tsena bo ba utswa dibetri tsa koloi di le supa radio tsa koloi di le pedi spare wheel se le sengwe fela wheel spanner se le sengwe fela lefelo le go bonala ga ne go sena dicamera kana go sena ope yo o tlogetseng a tlhokometse dikago moretsi mme dipatlisiso le tsone mo tiragalong e di tsweletse ga go ope o tshwereng mo nakong e ka letsatsi la santaga go thubiwa le go utswa go ne go utswa mo tlong go diragetse mo mmeleng wa House mo Panisburg extension 1 ka nako ya borobo bongwe metsotso e le masome a matlhano le bosupa babelela ba ne ba tsena ka go tlolela mo jarateng ba ya go bula setswalo sa ntlo ka botlhokwa ya go utswa TV e le nngwe fela dino di le dintsi mme setlhopha se re itseng se bidiwa neighborhood watch ba ne ba latela motlhala wa babelelwa bana go fitlhela ba ya go bona dilwana tse dingwe tse ne di utswile mo go bapeng le ditlhare tse go bapa le mmila ona mme ba di busetsa batswa setlhabelo moretsi mme batswa setlhabelo ba ne ba go bula kgetse ko Windhoek police station le dipatlisiso di tsweletse mo kganyeng ena mo madirelong a bidiwa Africa Leadership Institution mo mmeleng wa Independence go bapa le Nampost le gone ke mogare ga toropo kgolo ka nako ya boroba bobedi mmereki o na a tswa mo ofising ya gagwe kwa a neng a tlogetse mo laptop ya gagwe e ne a e dirisa go mo tafoleng e a berekelang gagwe yone moreetsi ya re go boeng ga gagwe a fitlhela laptop e seyo mo tafoleng ya gagwe ya re a butse sister a seka a bona karabo e e siame go ne go sena sesupo sa gore ofisi ena e ne ya thubiwa ka nako epe mme o na ya go bula kgetse kwa Windhoek police station ko dipatlisiso di tsweletseng teng moretsi le gone ga go ope o tshwereng mo nakong ena mo mmeleng o bidiwang Josephine mo Koragabdam ga lefelong la Puye guest house babelela ba ne ba utswa diipono go tswa mo koloing ya modiro wa VW e ne eme kwa ntle ga madirelo a ka nako ya borao bobedi mo mosong moretsi mme ga go ope o tshwereng dipatlisiso le tsone di tsweletse mo kganyeng e nngwe tiragalo e ne ya diragalang mo mmeleng

wa ongaka mo kuranga ba kana go ya borobo bedi le masome a mabedi le botlhano melelo na tsholetsa gate ka ibula a tsena a go utswa dipone di le pedi go tswa mo kolong e ne e mo jarateng e wa moretsi mme batso setlhabelo le bone ne ba go bula kgetse ba tlisitswe ditsweletsa mo kuraga dam mo mmileng wa Matšhitšhi. Motho wa mme o ne a ya go bula madirelo a gagwe a salon ya re a re wa bula a bona motho wa mme o mongwe a tseneletswe ke mmelelo o na le ka go mo utswela mogala o letsang mme batho ba ba tsamayang gaufi le ga ditiragalo ena e ne e diragala teng ba mmona mme ka bohehu ba leka go mo thusa ba tshwara mmelelo ba mo keteka ko ntle ga go bitsa mapodisi moretsi mme morago ga tiragalo ena mmelelo o naya ko leheleng le la saloni a go tsenela mmeo a mo keteka mme moretsi gantsi ra gakolola morage gore ba seka ba itseela molao ka diatla ga ba bona tiragalo tse dintseng jaana ba itsetse mapodisi nako e santse le teng go babalela ditiragalo tseo go ipabalela moretsi mme ka nako ya bone metsotso e le masome a matlhano le botlhano mo mmileng wa Beacon mo Academia babelela bana ba ya go tsena bo ba thuba le go utswa mo tlong e neng e lebega e go sena ope o ne a setse a lebeletse moretsi bana ba feta ba utswa revolver ke bua ka sethunya moretsi revolver e le nngwe fela le maruma a yone le banicula e le nngwe fela le nama jewelry le madi a ditshipi a mantsi moretsi a ka tshwarang didolara di le dikete le lekgolo moretsi mme batswa setlhabelo le bone nna ba goroga ba ya go bula kgetse ko ndo police station dipatlisiso di tsweletse mo kganyeng ena ga go ope mmelelo o tshwereng mo nakong ena moretsi mme mo tiragalo e nngwe le yone e diragetseng maabane mo mmileng wa Alpha mo Kumasdal bogodu jwa go utswa ka dikgoka le go keteka bo diragetse ka nako ya borataro metsotso e le masome a matlhano le bosupa gore ke nako yone e mo mosong ko motho wa mme o na le mo tseleng ya go ya go tsa ya go batla taxi go ya ko tirong a tlhagelelwa ke babelela ba le babedi ba borre ba mo tshosa ka thipa bo e ne e na le ditlankana tse di botlhokwa jaaka di-ID le dikarata tsa dibanka le madi a selekano sa didolara di le masome a mane go raya gore ne e le madi a ne a tshwanetse ra duele palangwa sa gagwe ka sone le wiki e nairo le moretsi mme moretsi motswa setlhabelo le ene o ne a go bula kgetse dipatlisitso di tsweletse mo nakong ena ke re moretsi tsa borukhutlhi ne ke le tshwanetse go lekalo a re lebeletsa pharakano go tswa mo motsemogolo pharakano go tswa mo motsemogolo mo ditseleng tsa rona re lebeletse ditsela go tswa ntlheng ya ka ditura Elsenham o Jomiso Kumasdal dipone tsa pharakano go bonala ga di bereka sentle ko ntle ga tse di latelang moretsi ditsela tsa makopano a Hereford le Innes Peter Nanyemba go na le dipone tse di letlang batsamaya ka dinao go kgabaganya tsela moretsi Innes Peter Nanyemba le Rensburg Innes Peter Nanyemba industrial ye tsenang ga Shoprite La France Innes Peter Nanyemba B1 o ya ntlheng ya Okahandja le Innes Peter Nanyemba B1 o ya ntlheng ya Kadutura ha re lebeletse sentle tsela e ya Innes Peter Nanyemba ke tsela e ne e tlhabolola a bo go tsengwa dipone tse tsa pharakanong mme ga ise di tsengwe mo perekisong moretsi dingwe o fitlhela di benya bokhibidu mme dingwe o fitlhela di sa bereke gotlhelele moretsi mme re gakolola bakgweetsi go kgweetsa ka kelotlhoko gape ba iketlile ga ba iphitlhela.

0: mo ditseleng tsena ka nako tsotlhe moretsi. Gape ba lebelele bana ba dikolo ka nako tsotlhe, ba ba fe tshono ya go tlola tsela ga go tshwanetseng teng moretsi. Mo gareng ga motsemogolo, dipone tsa pharakano tse di sa berekeng sentle ke tsa Mandume, Ndimofayo e kopanang le ya Awas, mme go tswala le go agiwa ga ditsela o tla go fitlhela mo ditseleng tsa Aviation le Awas. Semnioma go na le ha line nngwe e tsetsweng teng ga o tswa ka ntlheng ya Otomise o tswa ntlheng ya Bophirima o ya botlhabatsatsi moretsi. Go dirisiwa line e le nngwe fela. Tsela e e santse e tswetswe le yone ke ya Casino e gagareng ga toropokgolo le tsela ya Western Bypass le Baron Carlson. Moretsi o rategang ra bona gore go na le diphetogo tse di tsenang thata ka metlha le metlha mo ditseleng tsa rona, mme re kopa bakgweetsi go obamela matshwao a tsela ka nako tsotlhe. Ke bua ke lebile tsela ya B1 le tsela ya Awas e fetang mo gapele ga Mercure Hotel. Mo nakong ena ga gona dikgoreletsi kgotsa kotsi tse di begilweng mo nakong e, mo tseleng tsa rona mo nakong e. Re le kopa gore ha o ka bona sengwe se se sa kgatlheng kana se se seng ka ga molao tswetswe re itsese nako e santse le teng. Tsa pharakano tseo di bonang mo mafelong a garoganeng tse re ka tswa re sa di bona, re tshware ka bonako gore re tle re kgone go ela tlhoko ka nako e santse le teng moretsi. Mme mo nakong e re boga bareetsi, mme ke leletsa letsatsi le le itumedisang le le sireletsegileng. Ke a leboga.
1: Sergeant, pele ga gongwe o tla bo boela kwa morago ka bokhutshwane hela, ga ke rotloetse sepe gone jaanong, wa re bagaetso ba seke e tla ba itseela molao mo diatleng tsa bone. Potso ke gone gore ga ke tla go itlhela motho a le mo ntlong ya me ga ke tsena le ene jaanong wa tswa ka nako eo, a batswa a sia ke na le sethunya, ke bona gore motho ke o tseile seo sa megongwe jaanong ke yo a sia o tswa mo lapeng la megongwe, ke mo ntlong ya me, ke yo motho o tsa diipone tsa koloi yaka, gongwe o thubetse koloi yaka ke na le sethunya, mme ga ke re hey udi ga batswa a sia ga a re o a sia yana ke na le sethunya, o raya gore yaanong a ke latlhegetswe go le go gongwe motho wena o le lepodisi o tla ntha gore ke direng ka motho o tota.
0: Mo nakong ena ga tiragalo e diragala yana ga kere ditiragalo di a harologana moretsi, ditiragalo gore o na le sethunya ga se gore sethunya se go ga maatla a go se dirisa nako nngwe le nngwe. O kgona go se dirisa o hulela mo phegong o mo tshosetsa gore a eme e seng gore o mohule. O lebile gore a botshelo bo jwa gago bo mo dikotsing gore o kgona go iphimela ka sethunya kana yang, le gore o lebelela le gore tiragalo e diragetseng mo nakong ena a ke tiragalo e e leng gore e diphatsa thata kana borukutlo jo a harologana moreetsi mo e leng gore mongwe a ntlo kana mongwe le mongwe o galele ka go iphimela, o iphimela o lebeletse mabaka a gore a botshelo jwa gago bo mo diphatseng kana jang, mme ga e le selo se e leng gore o kgona go se tlaleya ko mapodising ba tsaya dikgato tse di tshwanetseng nako e santse le teng moreetsi, ga go a tshwanela gore o dirise tlhopolo. Ga re itse gore ga o dirisa thunya sa gago a o kgona go mo bula go tshwanetseng teng kana wa go tsaya botshelo jwa gago o boa go iphitlhele le wena yaanong o e leng gore molao go tseela dikgato. A re lebelele, a re sekesekeng borukutlhi gore jo bo go diragaditseng bontse jang and jo ke jone bo ke kgonang go iphemela ka sethunya kana nyana.
1: So ntha gore ga botshelo jwa me bo se mo kotsing, motho a tseile diipone tsa me, ke bona ke yole wa tsaba wa sia, ke re ke a kua o ntse a sia hela, ke re ke thuntsa mo lefaufang o ntse a sia hela, o raya gore ke latlhegetswe jalo.
0: Go ka nna jalo moreetsi, mare o kgona go leka go kopa dithuso mo baagisaneng kana mo bathong ba ba fetang. Ke sone se re reng kana re le baagisane kana re le setšhaba re tshwanetse re thusane. Gake ke ka nna ke go lebelela o tseneletswe o utswelwa nna ke be ke ema ke tshega, ga ke re nako e ke ya gago le nna nako a ka e tlatla ga go diragala gora gore le wena o emeng.

me ibile gore jaanong ura ke ya bo shupa moretsi wa Thiwa SFM me amogela ditlhogotsa dikhang. Tona kholo ela yangurare wa moghela pegelo ya moemedi wa batho ka go ela tlhoko le go sekaseka disele tsa mapodisi. Motlatsa tona ya intercity meepo le maatla Gaudensia Kron o rotloetsa baithuti go ipaakanyetsa dithuto tsa science, technology, boengineering le mathematics gore batle ba sologele molemo ke ditshono tsa mo isagweng mo meepong maatla o le legase le mo lephateng le le golang la hydrogen. Namibia e keteka letsatsi la ngwana wa Afrika gompieno. Mokgatlo wa sechaba wa Step Up Arc o ikuela gore go dirwe dipeeletso mo basimaneng gore go agiwe metse e e nonofileng. Moporesidente wa Mozambique Daniel Chapo o ne kgona o ile a dira molao o tlamang banka ya tlhabololo ya bosetšhaba go rotloetsa tlhabololo e e akaretsang botlhe le e e tswelelang ka go duela diporojeke tsa maano. Fa tona ya bosiamisi ya Afrika Borwa e tlhagisa gore go oketsega ga ditlhaselo tse di dirwang kgatlhanong le batswakwa mo nagong eno go senya leina la naga eno mo lefatsheng lotlhe ebile go dira gore go nne le kganetso kgatlhanong le dikgwebo le bataki. Moreetsame seno ke bokhutlo ka botlalo dikgang o ka di amogela jaana ka ura ya borobedi. Re tla re lebe jaana tsa rona tsa bosa mo tsatsing la gompieno moreetsi wa me itse gore go tswa mo tsatsing la mabone ke tla ke tlhagise jaana ka letsatsi la lwa boraro gore ba re go tla bo go letsididi e mebedi fela go tsa konakong ya bosupa moreetsi wa TYSFM pela ga ke tla bo ke gona ela jaana tlhamo eo itse gore ke tla tswa ke gona ela jaana tsa rona tsa bosa ka bokhutsane mo tsong wa letsatsi la gompieno me fela re tle re ye go lebe jaana ba e leng gore ba tla tswa ba okeleditswe ngwaga mo tsatsing la gompieno le dikgang tse dingwe gape tse ke tla tswang ke go itshwaretse jaana bosong wa letsatsi la gompieno. Motho wa metlhe ke gore a kere seroma mowa ke sa gago fa e le gore mo nakong e go na le gore ratile go ka tsena kha go nna kgago go o tlogela molaetsa rata go ka nna le seabe tsena fela gore jaanong ke tla nna ke ntse ke go emetse fela nako engwe le engwe fela motho wa betlhe ke gore a kere tsena ke tla rata go utlwa ka wena le ga go ntse yalo re tle re lebe jaana tsa rona tsa bosa ba re go tla nna tsididi ebile go kolobile ka diphefo tse go kgonagalang gore tota motho go tla tswa go ya go nna le segatsetsa mo mahelong mangwe mo kgaolong tse di borwa le dikgaolo tse di bogare jwa lefatshe la Namibia ke go tswa ka moso lo wa boraro ha seemo se se tla bo se gatelela gore jaanong ka leo barui ba e leng gore ba rua ka leruo lo lonnye lo tla lo tlhagisiwa jalo gore me tota lo tla lo tlhokomele sentle seshaba ka kakaretso le bonehela motho lo tla lo rotloediwa jalo gore lo tla lo ipaakanyetse serame sa teng moreetsi wa me ke tsa bosa. Dinaga ga re tsana mebia kontle mo go tana le maruha le lehale ka letsiditshana gonne bothito jalo ka dipula tsa masarasarane mo kgaolong e le ya kgaratshe go ya pele go tla a siama jalo ka mololo le mogote go letetso jaana diphefonyana tse di mašetlha moreetsi wa me tse di tla gokang jaana mo dinageng tse di mo gare ga lefatshe la Namibia kwa lebopong go tsamaya le maruha le lehale ka letsiditshana le mongwane mo nakong tsa bo mosong moreetsi wa me le gone go letetso jaana dipula mo tikologong tse di borwa jwa lebopo moreetsi wa me go tswa phirimaneng ya gompieno jaana phefo go tla foka e tshesane go foke e mašetlhanyana e foka go tswa borwa bophirima ke ra e foka go tswa borwa botlhaba e fokela jaana borwa bophirima seemo sa metse ba e leng gore ba nakong e tota ba ratile go ka tshwara tlhapi tlhapi e hekuang ka yone fela mo lefatsheng la Namibia me fela gone jaanong batho ba e leng gore ba iphitlhela ba le bo valves by Swakopmund ba kope tlhapi o ka rehela jaanong motho wa bo tlhapa o tse ka mokgwa mongwe o sa siamang moreetsi wa metola ga ditse ra gona le tlhapa e leng gore tota e siame gone jaanong mme ke rahela gone gore e tla rehela ga ore o kopa motho tlhapi go tswa ko Valfas by go tswa Sebakopmund Randes motho o go leba hela o ka re jaanong gato mo kopile seo sengwe hela se e leng gore ruri se a kgopisa le gale metse a tla boela kwa tlase jaana metsetso le lesome go tsa ko nakong ya lesome mo mosong wa letsatsi la gompieno mme yaanong nako ya go tshwara tlhapi
metse ha go gomoga e tla tswa ele metjutswe le mashuma mabedi le bobedi go ya kona konya botlhano me a tle a boele jaana gape kwa tlase metjutswe ele mashuma mabedi le bone go ya kona konya le shome le bongwe moretsi wa me letsatsi mo motse mogolo ga ise le tlhabe le tla tswa le ya go tlhaba jaana morago ga metjutswe le mashuma mabedi le botlhano ba re le tla tlhaba jalo letsatsi mo motse mogolo metjutswe ele mashuma mabedi le borobong go tswa kona kong ya bo shupa

0: rile a re motsatsing la maabane ke tla tla go neela jaana ka kgang engwe ele ya the Landless People's Movement le koko la teng ha le ile lana le phutego kwa toropong ya Cape Mansfield. Re itse gore tota go ile ga nna le go sa utlwaneng go na le dipego tsa gore nya ne moedi le pele o ile a goelelwa ebile ga nna kudubitla go le gonyenyane moreetsame. Rile a re motsatsing la maabane tota le koko le a tlala ntsha jaana pego gore me tota golo go ile ga diragalang ke tla tla go neela jaana pego ya teng mo nakong e sa fediseng pelo moreetsame. Gale a re tle re ye go le bajana ba re letsatsing la gompieno jaana ka ebile ha motho o tla okelediwa ngwaga ya boena letsatsi le le kgethegileng mo reetsweme Matlangu boy bra ba re gompieno o okeleditswe ngwaga masegolo matlhogwane le kwa leng teng ra Joslyn Mosimane ga jitsire o iphitlhela le kae gone jaanong me Joslyn Mosimane kwa leng teng masegolo matlhogwane le o ke dibela gore le wena o tla tswa ya go na le letsatsi le monate a ba ba go ratileng tota ba tle ba go dirile jaana letsatsi le Shitura Megi le ene itse gore ke mme go tswa kwa toropong ya go Babas le ene hela jalo le ene e le gore o tla reditse seroma moya gore jaanong masegolo matlhogonolo a tle a keteke letsatsi sentle Chris Modise le ene re tla re mo gopotsa letsatsing la gompieno Cyrus Muranda ba re le ene o tla okeleditswe jaana ngwaga mo tsatsing la gompieno Tidimalo Tibinyane ba mmitsa ba reng gagola ke a le ene ke siene gagola ya le gale Tidimalo Tibinyane kwa leng teng masegolo matlhogonolo ga ra ke dibela gore tota mabo o tla tswa go tshwaretse jaana sedimonate mo tsatsing la gompieno Leslie Setso le ene la gompieno ba tla ba mogopotse mogo le tsala ya ka gone jaanong le ene ga bole go nna intsa iketse jaana badumong ka nako e le ya COVID-19 ba re heavenly birthday e leng Mru Shakes Sibubi ke go sholofetsa gore tota ke tla go tlisetsa pina ya gagwe mo tsatsing la kamoso ga ke wa gape ke iphitlhela ga ka go rata ga Ramasedi moreetsi ame tla go tlisetsa pina e le ya ga ke ra ba mtse ba mogopotse ene Mru Shakes Sibubi ya le ene o ile a tlhokafala jaana ka ngwaga le wa 2019 ge golo ha COVID-19 e tsena moreetsi wa me ke gore a kere ke ile ke a kopana le ene kwa phitlhong ya ga Dan Chanda e le monna yo o ileng a nkamogelang kgwa go tswa kwa kgakala ke gore a kere ga ikitla ke tsamaya ke lebetse le letsatsi leo ga ke le mo fatsheng la Aforika Borwa kwa phitlhong ya ga Dan Chanda a nkgwa go tswa ko kgakala ke ipotsa gore me yaanong yo o nkitseng mo Aforika Borwa na kare ga ke itsege yo o nkitseng mo Aforika Borwa yo ke mang e le mru a re monna ke a go latela mona mampudi monna ka re a o ntatela go tswa ka re monna a no a re wa di betha man ke ra se ke tla go mpuela wa di betha man
1: Donald Borosing Tshwaro mam

ba re se yas jauna jela stocht wie lavas man a dira wa yuta gona jaanong ke soo team retso ya me jejeje kopane le ene ka bontsi thata jang mo gemente mone mo motsemogolo moreetso ya me shorti a re j estog maine ha meninguru shorti ba jelestog tbie lavas ke la ka go jao ke abo ke tlhokile go ka opela moreetsa bjagora ke re ke seng ka mongwe yo e leng gore tota botho o tlang coacha gona jaanong ba re go na le mme yo bongwe gape yo o tlang a okeleditsong ngwaga ke mme Matilde morao mme mogolo o dira ngwaga di le 93 yo mme Matilde morao ka o leng teng mosegolo matlhogonolotlhe ke dumela gore ramasedi o tla boa gape a ya go oketsa tse dingwe gape tse dintsintsi a godimo ga tse 93 mo nakong e bana ba gago mmogo le ditlogolo ba tla ba go gopetse jana mo tsatsing la gompieno mma ke dumela gore tla tlo ya go na le letsatsi le le monatenate mo tsatsing la gompieno a nna le wena re tle re ya go leba jana gape dikgang tse dingwe gape tse motho re bua jana ka tsone tse e leng gore tota ke dumela gore di go tshwanetse ke lesedi le o tshwanetseng gore gompieno jana motho o botla tlo ya go nna ntse wa kantse ka lone moreetsi ame a re tle re ye go bona ba re go setse go na le borra politiki ba e leng gore ba nakong e tota le ga motho ba ntse ba tla ba tlhophilwe gone jaanong ba re sejo sennye ga se fete molomo moreetsi wa me bogolo thata jang bone ba e leng gore tota motho ba bo ba iteka jalo ba thuse ga e leng gore tota motho go a kgonagala gone jaanong uta fela fa ba re mo high commissioner wa lefatshe la kgona ke re ke modiredi wa lefatshe la namibia kwa lefatsheng la nigeria e leng valden dive shia moreetsi wa me gobege fa ga a ile a abela jaana bana ba sekole moreetsi wa me kwa kgaolong ya o mosati sekole sele sa watsa thima mmogo le yau kambe combined school moreetsi wa me mo kgaolong ya o mosati jaanong ba re ba re ke nde vashia e leng high commissioner wa go lefatsheng la nigeria gongwe ke re modiredi wa lefatshe la namibia kwa nigeria gone jaanong go bega fa ga a ile a ba jaana dilo go akaretsa molora yo o tlhapang divaslapa maiphotlho botanda pastor le mo gongwe moreetsi wa me o ileng a bela jaana ba re ke boy child malatsing a segompieno tota motho re tla re utlwa ka boy child e le seo se se siameng tota ngwaganyana tse di tswang di feta tse motho le utlwagala utlwa girl child mme fela boy child le ene mo nakong e o simolotse go akarediwa moreetsi wa me dilwana tse e leng gore tota di abilwe jaana di ntse di lebile jaana thata jang ge bone basimane bogolo thata jang ba e leng gore tota mo nakong ya pele e ntse le merage e leng gore tota e kgapetswe kwa morago go le gonyenyane moreetsi wa me ke gola kere ba re molaodi wa kgaolo ya mosati gone jaanong e leng Emmanuel Shikongo o ile a amogela kabelo tsa teng gone jaanong a mo a kgola le go ka leboga jaana ndiba shia menne phatlha moreetsi wa me mme fela gone jaanong a tla rotloetsa jaana ba ithuti le bone gore ka nako tsotlhe ba rate mahelo gongwe ba rate lefelo le e leng gore tota motho le phepa moreetsi wa me le gona a tla rotloetsa jaana basimane bao gore batle ba ye go dirisa dilo tse ga ke itse gore jaanong ga e le gore o hiwa vaslapa o hiwa molora o hiwa maiphotlho le bo di-roll mama ka moso ga o tla ko sekoleng o sa tlhapa lebaka e tla tswa e le eng gore jaanong ee gongwe e tla tswa e le gore ga gona metse kwa lapeng ke matshwenyego a mangwe gape a e leng gore tota a tla tswa le teng mme fela o ile a rotloetsa basimane ba gore me tota ba tle ba dirise

0: arata re utlogona le monga ga porati le go ka bua lena ja na moshonga le tsela go mpielo tiwa SFM bo sele bo sebo ya pele dumelang ka kong
1: nala morara
0: le ka ntate man
1: re de tlogile sentle re bone tshavanta to are ka
0: mo no ke tlogile sentle ntate le ka ja
1: wa hi marapo
0: danki
1: marapo ke ra menyana hela mara ya le tsa o he tere tse di khantse di monate.
0: Oh yes, ke itumela le nnantle. Okay.
1: Yeah, o ka hetsa batho ba ka thabanyana go tsama ka di gopanyana mo maoto ba tsana tsanka no tsia me ba ne mo leta o ke se teng.
0: Yes.
1: O ka tshedi.
0: Khonse yalo.
1: Ba puti ke ba ka go tsana ba ka khanyana ya me ha.
0: Mm, a re utle ka bonako.
1: Eh, a rawe.
0: Mm.
1: Ke na le khang ya ba hudu ba na media ya tsona a kere wa itse gore mathimolo ga ngwa ga ho ke le ditse ka ho nortran
0: mm
1: ya no ho nortran ta yo ya no ha gare ila ka tama he tsantse gore he kire a kristala ho ne

0: ba re gona le selo ka se tshwara moretswe ga jitsiro tota jense ba re gona le sengwe se o khonang go ka se tshwara me ko ntle ga go se ama ba roka se tshwara so sa teng me ko ntle ga go se ama o ka se tshwara ja ya itse re mind blocking kana go engwe motho a utla dipotsa tsa go tshwana ya ka tse mme gale ke tla tswa ke le bajana go tshoba bekeng e latelang gore go go yana motho ke tle ke le bajana dipotsa tse ile gore tota motho dia bo dia majana matshelo a rona ke raka ha ile gore yana ke go botsa ke gore a ke re gore se ka ihela ya ka yone potso e ke tsa gore hai mane ya go tlhakatlhakana mane ya go ya go emisa tlhaloganyo ya gago ya gore metota ke eng se o kgonang go ka se go ka se tshwara o sa siame ai ai tsa gore ya bo ya go go tsietsa gore yanong go tshwana jaaka engwe ba re kgona go se utlwa ke seo se o kgonang go se utlwa gone jaanong mme ga o kgone go se bona ebile ga o kgone go ka se tshwara e ka tshwa e leng seo a dipotso tsa go tshwana jaaka tseo ke tsa gore ae mane ga itse re dimosola bo go kaeme fela ke gore a kere go tswa mo bekeng e tlang re tla tswa re bona dipotso tse e leng gore tota motho di a bo di ama jaana matshelo a rona re le Batswana TYS FM dumelang ka kom dumelang tate le kae man yes
1: Ya ka re a botsa ke le so go tsorang o palo go tsama jana.
0: Ke rahala ha o dutse hela o bona siriti o beile siriti ha bo se yama hala sentse sele hatse ha o se tshwara tshwara sentse sele hatse ha siriti ha lena yana ke gore ke dutse khatlatse ga dipone tse dintsi ntse go ha studio se sena le dipone tse dintsi ntse man yana ha ke di ha yana ke bona siriti ke se ka ke ra gore ke ga ga ke itse
1: mo se o se tshwara ka le tlo go gone ha nga kwa se tshwara ka le tlo
0: mhm
1: ke ka moriti moriti ha nga kwa go khara o tsheta ka le tlo go yana
0: Emenyano se ya no ke utla ke go utla le gale menyano se ke se buang ka jone se ba re ga o khone go ka ba re o ka se tshwara nya ba re ga o khone go se tshwara ko ntle ga go se ama
1: ya ka pheo e heta yana lone hanga go tshwara motho ka baganyela
0: mhm alright wa re tshi riti gape ke phefo a kere
1: ya mo go tsebisewa
0: oh alright ya go go tle ke tla go a kholela go a kanya rra me ke go lebogile a kere
1: thank you
0: tata man
1: ke re matang ke no bua
0: remang
1: matange
0: o matante ehe ke go tswa mo tshaka kere
1: ya go tswa mo tshaka mo
0: meriede ke go le bogileng tato wa meriede ba

ya go e ba sentle tota potlo ya teng ba re ke eng se o kgonang go se tshwara ko ntle ga go se ama anong wa re seriti ga sena go tshwarwa ba re se o kgona go se tshwara rra phefo ga o kgone go e tshwara e mme ba re se o kgona go se tshwara ko ntle ga go se ama fela o tlo le pele o telele go le gonyenyane dipotlonyana tse re tlhatlhwa re ya go tokafatsa ka tshone go tswa mo bekeng e tlang fa re tse re lebile jaana gongwe tse e leng gore yaanong motho le ya bo di lebile jaana matshelo a rona

0: ba re ke leng bogologolo kopane le phologolo ba ibitsa tlhong a Israel ikile wa kopana le tlhong moreetsi me mo botshelong jwa gago a Israel ikile wa kopana le phologolo ya teng mefela gongwe o tla tswa e bone mo di-television engwe e bone mo makwalong o dirile research ka yone gone jaanong ga Israel wena ikile wa e bona ka matlho ba re mo bekeng e e fetileng ile ya bonala mo tikologong tsa chaka ge gologa ya tlhong hela tlhong ga Israel ikile wa e bona mo botshelong jwa gago botho go ka ka pua sengwe e ka nje irlek vies gore a ikile wa bona tlhong phologolonyana e nyenyane o ka reng mamitlwanyana ga godimoa ya e nyenyana la ka seatla sa gago gala o ba seatla sa gago gala yana ga a tsheha ee ke gore jaanong ya bo e leng mosadimogolo gongwe e le monnamogolo seatla sa gago gala o se ba ga a tsheha jaana o se khumpuletsenyana jaana e tlhong a Israel ikile wa kopana le yone ga se ba le bantsi ba kopaneng le tlhong moreetsi wa me ke phologolo e leng gore tota motho mo nakong e ke dumela le yone e setse e nyelela go na le yo mongwe rre a re o kopane le yone a ntshware ka mogala a re o kopane le yone ga ke itse re tota lo dirileng ka tlhong ya teng ga se lo ya go e rekisa lo tla tsena mo mathateng ga ke itse re ba ile ba dira eng ka tlhong ya teng mme rre go tswa mo dikologong tsa chaka a re o kopane le yone ebile ba e tshwara ba e tsenya mo teng ga box yanong ke ipotsa gore go ile ga dirwa eng ka tlhong ya teng ba ga etsotlhelo ra lo itlhokomelelo se ke etlalo ga rekisa dipholo tsa go tshwana diphologolo tsa go tshwana jaaka tseo lo re yaanong gongwe lo senka lesego ka tsela engwe e e rileng moreetsi wa me ke itse gore phologolo tsa go tshwana jaaka tseo motho ka bontsi motswana a re ga o di bona ke gore ya boele lesego go relang gore o sego mogare ga batho gongwe lesego le ya go tlela gone jaanong hela jaaka phologolo engwe bo thakadu le yone ga se phologolo o tla tswa ngwe e bona hela jaana engwe gape keng nya thakadu ebile o ka e bona engwe e keng ba re ke mang ya ke tlatswa ke ya go leba gore metota ba re ba e bitsa mang golo ga mme go na le phologolo dingwe tse e leng gore tota motho di le aga di bonala mo ngwageng tse le mme yaanong ka nako dintsi di nyelela ke tsaya gore tlhong ke nngwe ya diphologolo tseo mme fela ke ile ke a makala ga rre yo mongwe a re o e bone jaana mo tikologong tsa chaka ebile ba e tsaya ba e tsenya mo boxeng go ka leta rre yo mongwe yo o neng a tswa kwa nageng gore a tle go bona gore mme tota a ke yone sentle ka go bonela o kare ene o itse sentle botoka ke ipotsa gore tota ba ile ba dirang ka yone a lo e tlogetse e tsena gape mo nageng a lo e bolaile a lona le leano la go e rekisa gone jaanong itlhokomeleng wai nako jese tsetla e ntshwara moreetsi wa metsebao rafa metsotso e ka nang le lesome le bobedi fela go ya ko nakong ya borobedi o ka amogela jaana dikgang sa ura borobedi mongorago ko tlhe o kopana jaana le o teng baoliki a ketla ke ye go utlwa jaana ka yo mongwe gape tiwa SFM dumelang ka kong le kae hara kgona ke mma ya ke kera ke utlwa lentse o ka re yaanong ke la rre gape kodunyana e mo teng gongwe ke ya mo mosong hela ga ke itse ke mme mafunga a re utlwe mme mafunga
1: molodi wa pin ke kgona go o tshwara ka ditsebene e seng ka letsogo ke o reetsa di kere ke o tshwele
0: perfect ya e seng perfect me ke tsaya gore ke le ntswe ya kere kgona puisano gona go tshwara puisano ko ntle ga go e tshwara ke raya ko ntle ga go ya ama kere ke go lebogile mme mafunga mme mafunga we ya no ke le re ke go botsa poso mme a re e tlogele ke ke tla ke kwa hukusi ya kere a no ke tla ko hukusi mma ke tla kwa hukusi go siame ha kere thank you thata ba

A go nela jalo motswanetso re tsena ga re tsene re le nosi re tsena le morena gongwe le gongwe a re tsenang teng re tsena le morena o kile wa bona e se se bona re sa tshabe sepe wona a re ke eng re sa boife sepe wona a re ke eng re sa tshabe sepe wona wa re ke eng re sa tshosiwe ke sepe ee wona wa re ke eng re sa kgobi.

0: agwe fa o ka direga sengwe se sa twala segang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso insurance le gone e duela madi a sa letseng kwa morago gore kadimo e se ka ya nna morwalo gongwe mokgoloo wa ba ba setseng kwa morago gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
0: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa Nampostu e gaufi le bone. Re mo mafelong a Nampostu a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go relela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka leeto la sone.
1: Mafoko a gago a bofelo a go tswa Postfin.
0: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la Nampostu le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le Nampost mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa Postfin. Etela lekalana la Nampost le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
2: Nampost, we deliver more.
3: Masema mabedi le bosupa metsotso ke go tlogela nna ko ene e le ya boroba bobedi mo tsone se re ipakantse go kamogela jalo ke dikgang tsa metshameko hela ka bokhutshwane.

re fitlheletse tse dintle mo letsatsing la gompieno mme jaanong a leletswa ke gone gore ruri o belegetse setlhopha sa gago o ne a belege setlhopha sa gagwe mme metsotsong e masome a robang bongwe o ne a belege setlhopha sa gagwe le ka wana le ba rialo ba re ke goalkeeper Vozeha wa Cape Verde ruri o ne a belege setlhopha sa gago mo metsotsong e robang bongwe jaaka fa re bona jalo ba ne ba kete ka mmogo ba tlana ba bina bangwe ba tsholola dikeledi mme yaanong le ka bona le se se tona-tona se se moletsang ke se batho ba Modimo a re o ne a lela ka gore o godile le di-grandparents tsa gagwe o mama o tata ga ke ra bona mme a bolela jalo gore a re ruri ke go tlhoka lesego ela gore be e le gore jaanong ga ba sa tlhole ba le teng ba tlhokafetse dingwaga di sekae tse di fetileng a re ke bone ba ba mo diretseng sengwe le sengwe mo botshelong sengwe le sengwe mo botshelong ja gago itseno go monna teyang go lemoga batho ba ba go thusitse mo botshelong mme a bua jalo a re le ka mme mmaagwe tota e wa leng teng ka ntlha ga mme mmaagwe le ene mme segolo thata o mama le o tata ba gagwe grandparents ba gagwe ke bona ba mo diretseng bontle mme le mme mmaagwe a re mme mmaagwe le ene o mo diretse bontle e le ruri a rialo a re mme mmaagwe ene ga a kgona go tla ka ntlha ya visa a re ka ntlha ya gore ka ntlha ya madi a ba ne ba tshwanetse go a duelela visa jalo ga a kgona gore ga ba kgona gore ba dira jalo ka nako mme o ne a batlile gone gore mme mmaago a ba a le teng a bogetse metshameko e ya bone ya sejana sa lefatshe mme o tladitse ka gore a re se betsa ruri se e leng gore se maatla ke tshwaragano ya bone a re gore ba dire bontle jaana a re ke tshwaragano ya bone go sa kgathaletsa gore motshameki ke yo ntseng yang mme ba tshwaragane jaaka batshameki ke ya ko bona ba letse ba dirile bontle jaana batho ba Modimo ke ka go ntseng ka teng motshwanetso e ne e le dikgang tsa metshameko fela ka bokhutshwane di wetse jalo mo metsotsong e masome a mabedi le bosupa fela ke go yeng kwa nakong yone e la boroba bongwe re a rianeela morago ke go neela ke dikganto ke go neela jalo ke re ke molemo wa kgang molemo wa kgang.

re tswelela jalo mo retse kare mo nako e sa fediseng pelo ke gone le se re se ke dikang gompieno re tswelele ka tsa matlotlo dikgang tse dingwe melaetsa le diketsejo re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome.

0: Re tswelela jalo moretsi re bua ka letsatsi la ngwana wa Afrika motsatsing la gompieno. Kgwedi ya Sedibosigo e bala lesome le borataro. Gompieno jaana moretsi ke moneilwe wa ramogotsi gompieno jaana o re neela ka bokhutshwane, o re tlhalosetse ka bokhutshwane gore gompieno jaana ga go buiwa ka letsatsi la ngwana wa Afrika go buiwa ka eng.
1: Dumelang bareetsi, le dibiriswa ke nna ke Monile Venesa Mogotsi mo letsatsing la ngwana wa Afrika. Ka ngwaga ya 1976, the 16th of June, bana ba sekole bana ba batla go rutiwa ka puo ya bone. Bana ba batla thuto e botlhokwa. Tsatsi jone ya 16th of June ka 1976 bana ba ba 176 bana ba bolaiwa ka gone ba batla go rutiwa ka puo ya bone. Gompieno re tla bua ka ga botlhokwa jwa metsi. Mo ngwageng ya 2026 Lekgotla la Mahatsi a Afrika le tlhomile mogopolo mo shumarelong ya metsi.
2: Ke tla bua ka ga botlhokwa jwa metsi, kganke e dirisa metsi. Metsi e dirisa metsi tsatsi le letsatsi go tlhapa matsogo, go tlhapa, go apaya, go tlhatswa diaparo, go nosa ko ntle. Metsi a botlhokwa tsatsi le letsatsi. Ga gona letsatsi pele le hetang e sa tlhatswe matsogo, ko gone pele ga o ja o tlhapa matsogo. Tsatsi le letsatsi, ha e se tsatsi le letsatsi mme tshwantse o tseye lehelo. O shutle ai o hele o shutle o konomake go gone ha o dula mo pleke e mokgone ha lo salo dutse gone ga lo a lo le mapai a mokgona ga lo tlhatswe lo tla bobola go go ndilo tso dilala le dikime le putsa gore jana ha ke bobola jana go tlile jang gore ke bobole a ke a sito go tsena ke la ile go le mariga gone jana batho ba bobola thata ka ntata gore ga e bole mafenstere gore fa selege tsene ke ka e bobola gone jalo ke gone dikime di dula ga go le mothuto gone ntshantse he khape maatla a rona pela ga he ja ka molwara le metsi he dule mo pleke e sekono gone ge sekono he kona maatla a gae ntshantse re bonga male o tata ere o ngwa male o tata pela ga he ja he tlhatswe matsogo ko gone ke ya ka batho ba bobola ko gone hela le dikime matsogo tshona e thala gore ai ha ke a tshwara sepe se sela le dikime go na le dikime dikime ga o di bone ga o di fule
0: ka bokhutshwane la moreetsi ke moneilwe mogotsi gompieno jaana motsatsing la ngwana wa Afrika a re tlhalosetsa hela gore ke letsatsi le le botlhokwa mo go kae jaaka ntse a bua gore bana ba Aforika Borwa baithutwane ba Aforika Borwa ba ne ba ema ka dinao ba lwela ditshwanelo ya go rutwa ka puo ya bone le go ka sireletsa boleng jwa thuto ya bone ka gore ba ne ba batla go ka neelwa thuto e e nang le mosola, thuto e e nang le boleng. Le ga go na le palo e e reng go bolailwe bana ba baithutwane ba le 176 mo makwalong a mangwe go supiwa ga go bolailwe bana ba ka nang 700 mo tiragalong eo yaanong makgolokgolo gongwe diketekete tsa bone ba ile ba bona dikgobalo mme le se se ile sa dira gore mo tsatsing la gompieno go ketekiwe letsatsi la ngwana wa Aforika re lebeletse mo ditshwanelong tsa ngwana wa Aforika tsa go ka neelwa thuto ya boleng ya go nna mo lehelong le le sireletsegileng mme mo ngwageng e ya 2026 moretsi ba mokgatlo wa boditšhabatšhaba gongwe ke reng African Union e leng AU ba bone go le botlhokwa gore mo ngwageng e go buiwe thata ka metsi le mantlwana a boithumelo gore ngwana mongwe le mongwe wa Afrika a kgone go ka nna le metsi le kgone a kgona go ka ithumela mo ntlong ya boithumelo e sireletsegileng e phepa ke se re lebeletseng mo go sone ke sone se mme mošwa wa rona ke moneile a ntse a re tlhalosetsa le jalo ka botlhokwa jwa metsi metse re a dirisa tsatsi le letsatsi metse a botlhokwa mme go botlhokala thata gore re sireletse metse go netefatsa gore ga a nne leswe ka gore ga metse a le leswe ga re kgone go ka a dirisa ka bokhutshwane hela moretse e le se re sekedikang motsatsing la gompieno kgwedi e bala lesome le borataro.

0: re tswelela jalo mo retse mo tlhaganeng ya rona ya thuto ke thebe se se ke lone la ngwana wa Aforika re ntse re utlwala jalo mo retse gore mo ngwageng e ba mokgatlho wa African Union ba lebeletsela jalo mo metsing tiriso ya metsi go netefatsa gore ngwana wa Aforika o kgona go ka bona metsi a phepa le mankwana a boithumelo gongwe bophepa mo gae mme fela moretse go botlhokwala thata gore dikole mebušo e tshwanetse ya netefatsa gore ga ngwana a le ko sekoleng a kgone go ka nna le metsi a kgone go na le kwa a ithumelang gone mahelo a phepa ka gore mahelo a seng phepa a kgona go ka baka mathata yaka makoko a farologaneng mme le gone motsatsi la gompieno re buena ka ditshwanelo tsa ngwana wa Aforika modira ka nna ditshetelo moratiwa o ile a kopana hela jalo le morutabana re tshelang teko ya jone ene o bua jaana ka ditshwanelo tsa ngwana wa Aforika.
1: Ke itumela gore wa bo kopane le nna mo letsatsing jena re bua ka letsatsi la ditshwanelo tsa bana. Ke ikutlwa ke le mokoko hela thata ke le morutabana go le botlhokwa thata gore bana ba ka itsisiwe ka ga letsatsi le gore tota letsatsi la bana ditshwanelo tsa bone ke eng, ba kantse ba itse gore ditshwanelo tsa bone di simologa kae ebile ke eng. Ee,
2: ga se gantsi e ka re bana ba rona ba tlhaloganya gore tota tshwanelo e reela eng le gore e helela ga kae. Re tseela gore tota tshwanelo ga e le tshwanelo ke tshwanelo e tshwantse ya nna gone yalo. O le morutabana re gakolola ka dingwe tsa ditshwanelo tsa bana.
1: Ee, a wa bona nako e le ya maloba e le re ne re sa itse ditshwanelo tsa rona re le bana mme gompikeno re ruta bana jaaka ga ba le mo sekolong ka ga ditshwanelo tsa bone ke selo se se mo sekolong. Ngwana o tshwanetse a ba itse gore o tshwanetse a ba na le leina, o tshwanetse a ba ka tlhokomelwa, o tshwanetse a ba ka nna le go ntshiwa ko bongakeng. Dilo tse ke dilo tse re godileng re ra itse gore ke ditshwanelo tsa bana. Bana ba tshwanetse ba ka rutiwa gore ba ka tsena sekolo, ba na le ditshwanelo tsa go tsena sekolo. Ga gona ngwana ope o ka kgatelolwang gore ngwana yo ke ngwana yo mo botlana kgotsa ngwana o ke ngwana o palelwa mo sekolong ga a tshwanela go tsena sekolo. Ngwana le ngwana o tlamega go tsena sekolo ka botlalo e le ditshwanelo tsa ngwana gore o tshwanetse a tsene sekolo. Ee, jaanong ga re lebelela mo nakong ya bogologolele re ne re sa itse dilo tse. Mo nakong e dilo tse re itumela di tsene thata ka gore bana ba le bantsi jaanong jaana ba tsena sekolo ebile ga o ka lebelela thata mo banyaneng ba bangwe ba ba botlana ba morahi o mosetlhao bone thata ditshwanelo tsena di a matlamega ka gore le gone ga ke bona mo nakong ya mariga e bana ba ba tshwanetse ba na le ditshwanelo tsa go apesiwa. Ee, moaparo wa sekolo le one re o gatelela hela thata gore bana ba tshwanetse ba nna le ka ba ka nna le moaparo wa sekolo go sa tlamege gore a basadi ba kgona kgotsa ga ba kgone. Ke ditshwanelo tse di tshwanetse di nne gone gore ngwana yo le ene a utlwe gore ke ngwana ke tsena sekolo a amogelesege mo sekolong a ikutlwe gore ke ngwana wa sekolo. Ee, ka moo ngwana o ka tshegetsa go dula mo sekolong le ene a ikutlwa gore ke motlhoko ga gare ga bana ba bangwe anti kwane le ena ke a ratiwa ke robona. Ke ditshwanelo tse ngwana o tshwanetse a di neelwe le ena le moruti a bona wa ikutlwa gore ngwana yo togo ke ngwana jaaka bana ba bangwe. Ko morago ngwana wa go simolola a phutulogela mo sekolong ka gore wa bona gore moruti a bana le nna gankga ke le ko ntle ke o ntse e le jaaka bana ba bangwe le ena ke na le ditshwanelo tsa go ratwa ga ke robona. Go na le bana ba ba kgethololwang ko magaeng gore ja ebile wena o di jana o di jana o di jana ga re go rate ngwana wa mmolelela mo sekolong a le mo sekolong gore nnyaa le ene jaaka o le ntse jana o lekana hela le bana ba bangwe ga ke re wa bona le wena o motho o kgethegileng mo sešhabeng ga le yaka o ntse jana ka gore le wena o lekana le bana ba bangwe ba le wena o na le ditshwanelo tsa go dula mo phaposing le wena o ipoletsa dipotso ga o sa tlhaloganyeng gone ga go jaaka moruti a bana ka go kgatholola kgotsa batho ba sekolo ba ka go kgatholola ke ditshwanelo tsa gago. Go na le maruti a bana ba ba harologaneng ba ba nang le bana ba bangwe ba ba ka ba lemosa jaaka bana bone ba ba sa tlhaloganyeng ditshwanelo tsa bone tse gore nya ebile nna ke kgona go bua laka ke batla kgotsa ke kgona go bua selo sena jana le jana le jana le bagolo mongwe le mongwe le ke kgona go bua ngwana o tlhala ba bangwe motho a araba kha o ratang ka gone le bagolo ba bua le ena sa reetse ene o tsaya gore go siame ke ditshwanelo tsa me. Bana ba bantsing jalo re a ba bitsa go bidiwa counseling, re batla go ba counsele. Go na le borutabana ba life skills, ba bidiwa life skills, ba bidiwa batla go bolela gore nnyaa ka na ditshwanelo tsa go ke jana le jana le jana le jana le jana. Ga gore gore ga gote lona le tshwanelo ya go bua. O bile gore o ka bua sengwe le sengwe jaaka o rata le mongwe le mongwe. Itse gore mogolo ke mang, monkana wa gago ke mang, morutabana ke mang. Ee, dilo tseo re a di ruta mo sekolong ga se gore ga di rutiwe fela ka botlalo tota tota go ntse jalo mo sekolong. Bana ba tsaya ntse ba le mosiwe le a le bone ba banyenyane re a ba le motshagori. Ngwana yo o buang le ene monyenyane ole le ene o tshwanetse o mo tlotle gore ka moso le ene a ka go tlotle. Ga ke ra gone le bone ba batona re a ba bolela ga o bua le ngwana o monyenyane tshwanetse wa bua le ene ka maitseo gore le ene ka moso e re gaa le gawa a ba a setse a itse gore motho o ke mogolwane ga godimo gane. Ee, o ne a ntha a re se ga sa siama se se siame. Re tshwanetse re a lemosa bana gore se se siameng ke sefe, se se sa siamang ke sefe. Ee, bana re a ba ruta ga se gore ga ba rutiwe. Ke ela ka nako e nngwe go na le ba ba ipolelelang gore nna ga nke ka ke be ke reetsa ba ruta bana. Ga moruta bana a bua nna nka gogela ko thoko. Ga ke itse gore a go tshwanetse go bua gote ke di gogela thoko mme ga ke bone lefoko le siameng. Ee, bana ba ntseng jalo le bone ba direlwa nako go dulwa le bone ba ntse ba lemotshiwa gore nnyaya ga go a tshwanela go diriwa jaana, tshwanetse go diriwa jaana. Kgotsa go na le nako e go teng go na le detention class e re e bitsang ka segoo. Detention class re ba sedisa ko morago re ba neela tiro ya mmereko wa sekolo gore ga o se usetse tiro ya mmereko wa sekolo e ka ntlha ya gonne ga le o dile bofula o tshwanetse wa hetsa tiro ya sekolo e gore o lemoge gore o husitse ga kae. Ee, o tla jang tiro ya gago ke ya sekolo o tshwanetse e sa hetsa. O bona bana ba bangwe ba tsaya gore ga ke sa di tiro ya me ya sekolo homework go siame. Ngwana wa go tsena mo phaposing morutabana a re dikolo tsa lona di kae ke bone dikolo tsa lona jaaka lo dirile. Ba bangwe motho wa ema la re nna ga ke a dire tiro ya me ya sekolo ke bone bana ba ba tsengwa mo detention classeng tse. Ngwana ne o bona gore ke ditshwanelo tsa me go bua yana ke re ke lapile ga ke kgone go dira tiro ebile tiro e thata e le mo di-exameng ba dire. Ngwana o tlhela a kry-a papiri ya exame ngwana go bua a kwala la re I'm tired. Ee, go dira le dilo tseo tse di diragalang jaaka mehuta e ntseng jaana bana le gone ko lwapeng tshwanetse ba lemotshiwa ke batsadi gore tiro ya sekolo e botlhokwa go le kae. Gone mo nakong ya bogologolo bana ba ne a sena tšhono ya go tsena sekolo go tlhelela ko diyunibesiting. Bana ba sena nako eo ya go tsaya ba isiwa ko dikolong jaaka tse tsa mabogo. Mo nakong e go na le dilo tse di harologaneng tse bana ba tshwanetse ba rutiwe mo go tsone. Ema,
2: rra o etsatsi ke le eleletsa ngwana wa Namibia ngwana wa mo Aforika letsatsi le lentle.
1: Ee, mo nakong e na ke rata gore bana ba Namibia ke re a re emeng ka dinao re tshwaraganeng

0: Letsatsi ke ya name ya ngwana wa Namibia ke letsatsi ke le botlhokwa thata. Letsatsi ke ya letshwanelo a re sentse re le tsaya e le letsatsi ke le sa siamang, a re tse re bonele ko pele, re ne le ponelopele gore bokamoso jwa ne ke batla go dirang ka jone. Bo mama bogongane batsadi ba me ba nna tšhono go tsena sekolo, a re gateleng re tsene sekolo re sa ka ra reetsa mo mephatong ya rona e re ra re se ka sekolo. Ke ditshwanelo tsa go tsena sekolo gore le wena o nne motho sešhabeng ka moso. Ke re ngwana wa Namibia, ema tsoga itirele ka moso, le wena o nne motho sešhabeng jaaka batho ba bangwe.
1: Moretsi ka bokhutshwane hela, ke jaaka re tswa go feta le morutabana re tshelang tikwa jone a bua ka ditshwanelo tsa ngwana wa Aforika mo tsatsing le kgethegileng le la ngwana wa mo Aforika. Re tswelela jalo mo thulageng ya rona ya thuto ke Thebelo.

ja ka re tsamaile mo go mothulaganyo rona ya thuto ke thebe ka rena go ile ya le jome re go tsa thulaganyo ya dimatorotoro go ya pele a ene tetjwe dumedisang mo seroma moeng sa gago sa maemo a kwa godimo mo tiwa SFM nna ke bidiwa seshibo Arnold Kerekagiso.

0: ngwaga mo dingwageng tse di fetileng go itlhela jaanong. Re tsene ka ofisi ya thuto ya kgaolo re le bobega dikgang go etela kwa sekolong go kopana le mogokgo wa sekolo Maitsomedi Gawetse gore a tla re be mo dinakong go tswa sekolong go ya kwa hosteleng gore kante gologa bone ba kgona jang go tsena mo baneng. Ke yone kganye rona ya ntlha, re ka be re utlwa ka bophepa jwa sekolo le dikgang tse dingwe tse di amang sekolo. Ntumelela re tsamaye le dikgang tsa rona mo gaetsho molaodi wa kgaolo ya Klaras Motlotlegi Raetsho David Gertse o ile a na le puo a tshwara jaana kgaolo ka seatla se se bidiwang State of Region Address kwa kgaolo ya Klaras. Ka jalo ke go baakanyeditse puo ya gagwe ka boripana o nepelotelele, ke tlabe ke go e ranolela bofelelong ga sena go digela. Ga re tsamaya le tsone dikgang tsa rona mo gaetsho re ya kwa Aforika Borwa, re utlwa ka dikgang tsa bafaladi ba e leng goreng ka kong ba kgerisiwa ke baagi bangwe ba Aforika Borwa. Ntumelela ke buele mopolitiki wa kgale Raetsho Thataone gore kganye kante he le maAforika e ruta eng. Ga re digela jaana thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro re tlabe re tsaya jaana molaetsa wa botlhokwa-tlhokwa ka Raetsho Rre Dipogo Kuruane Katamelo go tswa kwa Aminosi Mogaetsho a ikuela ka kopano ya botlhokwa-tlhokwa e e lebileng jaana letsatsi ke la boraro. Ke tsone tsa rona tse ke go di baakanyeditseng mo thulaganyong ya rona ya dimatsorotsoro. Kganye rona ya ntlha re kopana le mogokgo wa sekolo sa Motsomi Maitsomedi Gawetse.
1: Ke a dumedisa bareetsi. Ke re ke nna Mme Maggie Margaret Gawetse, mogokgo wa sekolo se se botlana sa Motsomi. Re bone baeng ba batlang go utlwa gore tota mo Motsomi re leka jang. Mo Motsomi ke gore hela nna ke se maitemogelo a me, re na le value e e leng gore he beile ha re bophepa. Ke nngwe ya di-value tsa tsona go raya gore bana lehelo yo mo go yone sengwe le sengwe re leke ka botlalo gore re nne phepa. Jaanong ga ke re re setlhopha re bereka mmogo go raya gore thito ye ko e ne e tlhongwa gone ala bana ba simolola sekole se sa Motsomi ba e tlhomile sentle, and-e yo o tsenang o a rutiwa gore ga Motsomi ha ke jaaka he diga. And-e ke se se kgatlhang gore bontsi jwa babereki ba tsona ba ipela ka ntlha eo utlwa ba re ga Motsomi ke jaaka he dira. So ga mongwe a tsena o a gakololwa o a bolelelwa gore ga o le ga ga e le gore o se kopa o botlogele ko ntle ga he a tlhatswa a o motho wa rre a o motho wa ba bapalelwang ba tsamayang utlwela motho a re ke seng ka transfer ka gore ga ga gona gore Motsomi o unique jaana gore di-catering ba trone tsa tsona ke batho ba borre, bakwaledi ba tsona ke batho ba borre. So ha Motsomi ha ga gona gore ke motho wa mme ke motho wa rre, ha e le gore tiro wena o rulo a re ke tlhoka tiro o tshwanetse o dihe tiro eo.
2: Mogokgo re hitise pele hela gore sekolo se sa Motsomi e le gore se tla nako e kae, se thailwe leng, se simologile leng, mo nakong e re bua ka sekolo se tlogetse mo go kae, gongwe se agilwe maabane hela jaana ke ka moo se leng phepa. Yo mongwe o batla go tlhaloganya la dilo tse.
1: Sekolo sena sa Motsomi ke sekolo sa maloba. Maloba ga re bua ka puso mmuso Betswana e ne e le sekolo se se botlana se e leng gore nako eo bagogi ba rona bana ba se agela bagolo ba tsona ka re itse gore khorimo e ne le yone ko bagolo ba tsona ba tlholegileng teng bana ba dula ka bontsi gone. Se ile sa simololwa ka ngwaga wa 1982 ke ha dikgoro di bulwa ka di-20 tsa January ka lwaboraro bana ba ntlha ba tla go tsenaga e le palo ya bana ba ka nna 233 ka matitšhere a le supa mo bogoging jwa ga rre Dixon Khosimang. Ke gore e sa le Motsomi ko hostele le gone e ne go sena le babereki ha se simolola le bone babereki ba wa bantlha ke tsaya gore ke gone jaaka ke re thito e tlhomilwe sentle ba simolotse.

0: sentle ba dira tiro eh ke tsa gore ba ne ba le 18 ba bereki bawa me di ba hostel ene ba bone bogolo bone ba hostel ke tsa gore molao wa o no seditwe ke ano ba ba tsileng ba kile go ja boswa ke ano boswa jo wa sentse boeme
1: ke he bua ka dingwa gatse ka yana tsa sekolese
0: se gone ngwa ga ye ka May ke 44 years di ka go tse di emeha jaano go simolola se she wa lena le lesha gore official ke 40 years go dingwa ga tse di mashome a mane gore a gore ene se se kgatlang dilo di ya ka ditilo matafole a e sale a rekilwe ka ngwaga ewa a gone ha a teng jaanong ke batla gone gore hela bana ba maloba ba motumitla lo sutiseng pele tse wa he di dirisa ha e le gore go tletse thata ga batla go dula mo ditulongyana tse di khutshwanyane tse e sale ba dula mo go tsone ka 1982 le ditafole tse wa di sentse di le gone ha mme ke yaanong re batla go tlhabolola le gone mme hela go di tlhokomela he di tlhokometse di sentse di le gone di sentse di ntse jaaka dintsi
1: ma bo phepa mo sekolong se bo a bonala bo a utlwala ga o tsenela wa lemoga kwa ntlele gore o ka bolelwa gore ke bo mama berekang ga kampo go diragaleng potso ke kgone gore kante golo ga lo kgona jang gareng ga bana ba ba kana ka palo sekolo se oro sa ba di hostel tsa bana ba simane ba setsana e lo khona yang go ka tsenya temana e motirisong ya bophepa
0: ya ka ke buile ke re ba bereki ba rona ha ba lemoga e bile ha ba leboga kana go tshotlhe ha ba dirile bontle ha bua here tanki ya bona ha mongwe a tlile le moyeng a itlha lemoga ya go bana credit e wa gone ke bone ke ka bone he be he ka nna le leina le wala gore go phepa so le ba bašwa ba batlang ga batla ga ba bolelela gore ga motumi go diiwa jaana ke setso sa rona e ntlha e ga e ntse e rerisana ka yone ke jaaka go tshwanetse bogolo ene le bone ba dira ba ipela ga ba konomake ka gore mongwe o ka ba sala morago ba dira ka gore motho ba tla go utlwa gore bloko ya me ke yone jaanong moya o ga o le gone it's a positive competition so ke yone kgang e e leng gore ya ba rotloetsa bogolo thata bone ba hostel ke ra ba tshwere ke sa re ba sekolega ba dire mme ko hostel ba leka ka bonatla thata ka sekoleng ka le gone o tla bona ba bane le bone ba na le go ikgaoganya ka mebereko tsatsi ke he tla tlhatswa difenstere tsatsi ke ya haraka phakela le phakela tshwantse he simolole ka go hela distupu he ise he go tsena mo merekong o mongwe wa letsatsi
1: didiriswa tse ba phepafatsang ka tsone jaaka he tshomare di-school mark medals a dilo tse lo bona thuso go tswa ka ga puso kampo lo ipha botlhale
0: sa ntlha puso ya re neela mme nako nngwe go a hela ga di hedile le gone go na le tetla mo madi a he a bonang a bidiwang UPE gore lo kgona lo budgetile lo le sekole gore mo budget ya tshona he tla dirisetsa bokana go konomaka mme ha e le gore ga gona sepe nako nngwe le gone bo matrone ba ba lemotsa gore ba ga etsho ga o na le sengwe ko gae ne re hela hetle go tshwarelela he sentse he letile ke gore ke jaaka go ntse mme gantsi jaaka ke bua ke re ga leka go tswa ka mamo wa sekole gore se ka ba ga gatelela babereki he ba neele se ba se tlhokang
1: bana mma go bereka ka bana ga se kgang e bohego he itse gore bana ga o phepafatsa ene o dira ka go sele o dira leswe jaanong lo laola jang bana gore go nne jaaka go ntse jaana
0: ngwana wa buisiwa ene ga o bui gangwe hela le ngwana ga a husitse wa mo atametsa gone gongwe moraora wa bona

0: na a o di hile sentle nya ya no ba akanya ga he di hi ja na skwa khola o di a kere e ke gore ha ba hosa wa e tswelela hala hentse e bua le bone he ba gakolola ke bana batla dira batla hosa ya kana kongwe ha ba ba bogolo ya ka bana ba basimane hitse gore ba ntse jang ha ke utlwa gore bana ba basimane ba he sukudisa ga ba go flush di toilet ba ha tsa ma hele management ya go dula le bone re ba putego he utlile jana a lo itumela a go akgatla me o sna go bua le bone o bona petogo ke gore hela ono ba gakolole ke bana ba tla lebala ke ra la ile tshona bagolo ko mebere kontsa tsiletsatsi ha kopana go gakololana gore skola lebala se so ke mokgomongwe o leng gore ha leka go ba gakolola kgapetsa kgapetsa
1: botsadi le school board le lona lo le badiri ba sekolo se a lo bina pina lengwe hela ha lo bua ka kgang ya bo phepa ha sekolong
0: ka batsadi se se rokoetsang ha bana ba tswa ba ya magaeng out weekend ka di holiday ha ngwana a bua he batla go bona gore ngwana o tswa go gae mapae a tlhatswitswe di aparodi tlhatswitswe moriri wa ngwana o kamilwe o tlhabi o beutswe gona le batsadi ba bontsi bo a di me gona le hale o tla re o bona ngwana o bolo gore ya no bua o ra supervisor kgotsa child care gore hela sheba motho o wa togo gore o ka go di henka ene ka jano o ha go nyena gona le ba bangwe ba ba ileng gore ba leriwa ka utwa molao la hele gore motsadi ene wa gore ngwana wa gago o kae ga ba shebe me bontsi ba leka and ha o bua le bone ruri ba leka yana go baba ba sa diring batsadi ba wa ke ntse ke gatella ke re ngwana wa ipela ka di aparo tsa sekolo ke sengwe se se gatella gore uniform ya tshona is so cheap mo pepe hala se wa shone re kopa batsadi gore bana ba tshona ba nne le uniform ha go le mariga yana re tla re kopela le itlho go se rame anka wa apola ngwana me ya kopa batsadi ka tshwetse gore ba yeng ba tla nako ngwe le ngwe sekolo se be se le sentle jaanong ga se tla batho ba botsa gore jana ha bangwe ba le pinki bangwe ba le orange bangwe ba le ke eng so ke shwentse he ramba tsa dire jackete o e rekelang ngwana e o e jalang ko sekoleng ba tla e ntsho le navy blue sentle ke navy blue mme ga bosio mo storong tsa e ntsho ba tshwane e seng gore mebala e mentsintsi
1: Mogokgo re santse re bua ka sekolo sa Motsumi di kgang di rutile go tswangwa ga itileng gore kante sekolo se re buang ka sone se ba na le thulaganyo ya go kgobokanyetsa sekolo madi le go keteka dingwaga tse masome a mane. Maitso re santse re le mo temaneng e a go santse go eme jalo a lo santse lo ikemiseditse jalo
0: re tsweletse re simolotse ka ngwaga e hitileng re tsweletse ne re sentse re ka tswelela le ngwaga e tlang motho wa o khutlhala ha ile gore se o no se ikaeletse o se bone he kete ka mashome a mane ngwaga ye a gore sekole se budile di me ya no gore se budile di kgoro ka 1982 gore ke re itlang ke 45 so ngwagaye go kete ka 40 years letsatsi ke weekend ya di 2 di 3 di 4 tsa October me jaanong go kete ka go he go kgaogantse lwantlha re simolola le dikoletse dingwe tsa o maheke mo bohelong jwa September mo ileng gore ka ba re na le tournament ya dikoletse otlhe tsa o maheke tse di tla ikwadisang go tla go nna le seabe mo tournamenteng e go tswagana mo bekeng ewa e ka ba re na le metshamekonyana le bana ba rona ba ba mo sekoleng gone jaanong e be he bone he hetsa lenaneo la bone ba ya magaeng ka gore weekend ewa ke out weekend jaanong re bula hostel gore borrelopang ba maloba ba tle go tsena ba e ka ile gore ne ba robala ga kae bana ba maloba ba Motsumi ba tle hostel e gone he tle go tsena ha ba bone gore he tlhoka eng ga he tlhokeng he tshegeditse eng he shomaretseng ke gore ke yone taletswe hentsang yana se se khatlha.

0: tlhola kgang ba ba ba tshetse ka kgoro a beile letsatsi ya masome a ma dinaletsi a le masome a mararo mo go sete bosigo ee ga re baba ba thetse ka kgoro ba re senke le batla ona se pisese ko tedi dinaka ee ke gore mare bagaladi ba a ba tseela mebereko ba re bagaladi ba ba ba tseela diphatlha tsa bana ko dikoleng ba ba tseela diphatlha ko dikokelong ba ba tseela diphatlha tsa lehatshe ko bonnong tseo yaka bo diploto di-erfe ba ba tseela dikgwebo tse dinyenyane tse tsa dimausunyana tse ba godisa borukutlhe jaanong dilo tse ga o reditse ga di bolo go tsosa modumo mme ka mamengwe mongwe ba ba buang ba renya ba ka tshwana ga go ke godiga jalo emisang pele go bona gore go ka tuang jaanong baagi ga o reditse kana o lebile ba bona dilo tse di diragalang mo Aforika Borwa Aforika Borwa go loka Aforika Borwa ga go sa kgone go na le molao
1: right
0: ee go itlatielwa fela ka gore bone ba go teng ba tsena mo Aforika Borwa ba sena ditefeletso batho ba magatshe ba tsena mo Aforika Borwa ka mmetela ka ntlha ya mathata a ba nang le one go maaforika borwa batho ba magatshe ba tsetse mo bothateng mo dintweng ee jaanong bothata ke gore ba bantsi ba tsena go sena tefeletso ba bantsi ba thoba go thoba mo ka nako ya government wa maburu magatshe a tshwanang le melelwane ya bo Mosambiki melelwane ya Swasilanta melelwane ya go tsena ko bo Zimbabwe e ntse e trateletswe ka motlakase mme ebile melelwane e ntse e lejwa kgapetsa-kgapetsa ke ba sefole go tlileno go senyegile trata go rapa meela nngwe tota fela go thoba gona ga se go thoba ba heta fela ga gona go thobang kota ga gona gope jaanong go ntle jana gore mme ko ntle ga moa sepodisi sa Aforika Borwa se tseneletswe ke bo menemene tse bodile ditlhogo tsa mabisi aka hibua yana bontsi ba bone ditlhatlhetse di tlhatlhetswe ba direla puso ba tlhatlhetswe ga o bona diteseletso kana di-passport-o kana dipampiri tsa boagedi tsa matsalo ga o na le madi fela o e reka fela jaanong a kere batho dilo tse ba ditse batho dilo tse ba ditse ke gone ka mo e leng gore batho ke go tlhoboga ke go tlhoboga lehatlhe ela gore mo ga go tlile go tsamaya go di a fete sepe jaanong ba inaya seemo ela gore ebile jaanong e tla disa ka meleko go leitlhile ka meko ee tota gone ela ga se kganye e monate ka gore le o le a tsene ka tsela jaanong gore a go utlwile go amega ga kry yaanong ba setse ga ba bona motho ela ba rebile ke mokwerekwere ke mokwerekwere ore ke mokwerekwere ga kry yaanong ba itse jalo ka gore batho ba kwano ga bana ba utlwa bale ba bua dipuo tsa bone bantse ba le kwerekwerekwere bao bare ke ba baitsela botlhe ke makwerekwere jaanong gala a ta okedolo le mologa go le gane nako nyaa yo le ene ke mokwerekwere jaanong gongwe ba go tshware ba go digakanye dilo mme gongwe wena o ka tsela ngwe o na le dipampiri mme go reko ga dipampiri le gone go koma go letseng ee jaanong ke bua go le gape ke re ebile gape ga go inna fela ga dilo di diagala Aforika Borwa di siama ka sebelebele di a siama e re ala ga hore ya no ha o gwa nya ile le ha se ya mami bia le ya Botswana nya yo bona ga ba me yi ga ba me se kuma ke ma sa ma we e ja ka ba le sotho ya na a le ke ba me ke ka hore ga re ke ba sotho mo no freestyle ke ba sotho go so le sotho no tuese ke ba sotho ke ba Botswana ka kwa ke ba Botswana ka no le ba na mbiya ana e tla ya ho ya ho ya ho tshwenya tsa Afrika Borwa ke na le maga ya tsona e le mathatanya ha tsho e ya no ndilotse dilotse la go te di ready wa motho a e ke to a tshenya o maga ka tsona Afrika ya Afrika e paletse ho laola maga a tsho
1: o
0: e batho ga ba ipi a ne ya na Afrika o ka go tlhagela mo Afrika Borwa a le gone o tla bo gope ya no ke tshiamo ya go tla bo re o ba ka ntseng o ntsha mathata kwa wa isa kwa e ya no se mo se ga se ke se di wela ya ka hitse ke se se bone mo matlong a se kompiene ya re o re se lo se di a ala ka ba kwa o bona hela madi a kgwata go go tlhagela o si o go mo tsheneng
1: mongwane mongwane ara me boeteledipele mo dikganyeng tse ga ke re go bo go lebeletswe gore kante jaanong mongwe le gatshe ene a ga tsibogele kgang e ka tselangwe e rileng e le tautuna
0: tautuna wa Afrika Borwa jaanong le ene kanomale o dikganyeng tsa gagwe fela tse di itse di tsamaala na le tseo
1: mongwane
0: ka no lao a itse ga te ya nya e le se ntse e mo male
1: o
0: e ya no ha wa na se na ho ra nya tata a itse lo ena e o mora o re ka nna kana la ha ro bua puo e le ntse ha la ho kwa go teng kana le ene o go ga a le lelwa ke di ha ka bo ja ho kwa bua yana
1: mhm
0: ee jaana wa le ene wa gomagomediwa wa sekisiwa jaana go kolobona ka noga e tshela ke diagente ko pele diagente ko morago ee go tla tsena de jaanong o gagamatse jantsha tlogo le ena o balelwa mo dilong tse
1: hara
0: ee dilo tsa Aforika Borwa ba bangwe fela ba bantsha le bone ba tlisitse medimo bo malema le bone ba balelwa mo dilong tse ee jaanong ke gore presidente jaanong mme le ene ala boammaaruri fela go bua boammaaruri motho ga a sa mosimo o tsidise fela go katosa lentsalo utlwa go teng ka se dingwalo ena o iphosise motho ee o iphosise mongwe fela gore o nya ke fela gore o la le kgakalo ka mama a mophantsha nnyaa ore o kato ka nna monate ke tse o kareng tsedi di mokgwa o bobe
1: mongwane
0: motho ga nna bokgaa gona go nna bokgwa bo yolo kalo e le ngwe tereto pele santsa selengwalaaena o iphusisa motho
1: o
0: ee jaanong ke gore ga kese jaanong le bone ga e le bone ba ba mo dikologile bophegela ga o ntse o reetsa ditlhekisanme tse di ba di sekisanyantse ga gona opo o alogang wa bone ga gona ee go simolola ka dikomisi tse dintsi di ikaetsele tsa mozondo kana tsewa bangwe le bangwe gala mongwe le mongwe leina jago le
1: badimo
0: le badimo mo teng jaanong ke gona ga e leng gore bolaodi le ga ebile ore o na le o baya melao mme jaanong melao e le wena o e kola motswana a re molakgosi o ba ikaela wa o baya molao tse o lwena ka moso jaanong wa bua wa bua me a o ego ukwala o bua apemagoko a utlwa me ga a tlhelete lentse
1: mongwane
0: ee motshwaneng
1: motshwaneng a kgang ye gantle e dira gore ba bangwe jaanong le bone kwa magatsheng a boagisane gone kwa Aforika Borwa kwa kampo mo Aforika ka kakaretso le bone ba simolo ba re he e le rona e lo beele lo itlho mo Aforika Borwa ga e le gore jaanong lo kgedisa ba ga rona ka kong
0: oh wai ga kise

0: nyaeng ba na le se se ka iwang sa elwang go ke ba ke ba bangwe nya kana batho ba le go bua go tlo go hela ha gona batho ba ba tshela ka dikhamphani tse di jwa mo Afrika Borwa mo dikhamphani tse bo Shoprite dikhamphani tse bo Spar dikhamphani tse bo MTN tsa diseletse dikhamphani tse tsa bo Old Mutual bo FNB dikhamphani tse wa tsotlhe go na le dikhamphani di ka tshwara 250,250 tse di ikadileng ka Aforika bogolo mo Aforika yo o borwa yo go itlhela ko bogaring jwa Aforika maaka a otlhe dikhamphani tse mo Aforika ikong maburu ke bone balemi fi ke bone balemi ba kobo Zambia ba kobo Botswana bokae maburu ke bone ba lemang koo go tswa go nkry-a madi a e leng gore ba tsentse mo Afrikeng eotlhena go balwa bo 1.6 trillion trillionation e se ka dingwae balarata ka tlhaloganyo ke gore dikegadi garago jaanong e ka o elegela gone gore ba ntse wa ke e kgodisa ya gore mme le sone a tla kopana mme gone gagoyo ga gona bo mašhikile tsa ba tla tswa mo Aforika morwa gore ba go kata dikago ba ibonang ba go batlang go gagoyo sa ke puo ela ba reke ba baleke tso tseo ebile ga gona ba ka tsenang gona ba reke ba di ya dilo tse gone
1: jalo mogaetsho e ne le raetsho thataone ka kgang ya bafaladi go tswa kwa Aforika Borwa ba ba kgerisiwang le gore ke tswa go itisa jaana ka puo ya molaodi wa kgaolo ya karase raetsho motlotlegi David Gerse. Re tsebela bokhutlong jwa thulaganyo ya rona mme pele e tla jaana kwa botshibong ntumelela ke go neele jaana molaetsa ka raetsho katamelo.
2: Madumerra o re molaetsa ke batla go tsenyang ke molaetsa o ya ko go borre ba motse wa Mokala. Borre ba motse wa Mokala ba lalediwa gore go tla nna le pitso kwa laboraro nako ya lesome. Pitso e e tla tshwarologane felong la bara ya me mo Mokalamo. So nako ya lesome nkabe le pitso nee. Mme pitso e tsamayang mabapi le application e applyelang go social security ya ditlhabologo. Jaanong borre ba kopiwa gore batle go tsenela pitso e go na le dintlha dingwe tse e di tshwanetse re tle go bua ka ga tsone mabapi le borre ba motse.
1: Go raya gore ke go tlhaloganya re katamelo ke borrehela ba ba laleditswang ko phuthegong e.
2: Ee, ke borrehela pele ba ba laleditswang ko phuthegong. So mo go raya re raletsa borre ba ba ka kgonang go tla ko pitsong le ba borre ba ukutse le bone ba kgona go tla borre ba plasana ba kgona go tla.
1: A badiredi ba social security ba ka nna gone?
2: Re ne re tsenetse pele ga moo re ne re tsenetse pitso le bone jaanong kore re dirile business proposal e leng goreng re tshwanetse gore re tle go e registerna rona le le borre ba motse pele ga itse re kopana le bomme ba motse kore sa community project jaanong re tshwanetse re tle go bua ka ga yone pele go ka wa le dintlha tse dingwe tse di amang borre ba motse jaaka komiti jaaka gore ke mang yo o ka tshwarelelang lo tse dintseng jaaka tseiwa yaanong le ba kopa ka tsweke gore batle ba tla go tsenela phuteo ke go tla nna nako ya lesome ga bareng ya me
1: erra ka laboraro
2: nako ya lesome
1: a gora gore a loetsa ka mogopolo o lo sena go dumelana ga ke go utlwa a lo isa proposal e kwa pele
2: isa ko pele rra go a lekiwa kere ba social credit ba e tlhaloseditse gore e bereka jang yana a re hetsa ka proposal ka borrera go e senya rra.
1: Jalo mogaetsho dikgang tsa rona thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro matsatsi la gompieno re dipogo kureng katamelo o ikuela go banna kwa Aminose hukusi le plasana lo boraro e nako tsa mo mosong ka ura ya lesome ha lehelong la gagwe opanang gawa lo ithonye dinta mogaetsho ke mogopolo wa go na le project proposal gore bophelo lo ga lo tla itumelana lo bo lo itlise yana kwa pele kwa social security mogaetsho. Go na ikuela hela jalo thulaganyo ya rona e tla jana kwa bokhutlo matsatsi la gompieno ya dimatsorotsoro ke itumeletse thetso wa gago ke itumeletse go na le wena methata ba beileng ba na le seabe mo thulaganyo ya rona ke bile o pela mo kgankgara lopang wa go lobile phiri a re kgabose gangwe le ka moso gape.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi nako ke ya bongwe dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng Bauleki mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Tautona Netumbo Nandi Ndaitwa o kopa peeletso e tona mo baneng jaaka fa Namibia e tshwa letsatsi la ngwana wa Aferika. Tona lefapha la dipalangwa Veiko Nekundi o simoleditse teraka e mo tseleng ya Natese ko Omajete. Fa baitsanape ba kalafi ba Russia le badiri ba botsogo ba Uganda ba tiisa tlhokomelwa bolwetse ja Ebola ga mmogo le kalafi. Jaanong dikgang ka botlalo. Tautona Netumbo Nandi Ndaitwa o kopile peeletso e tona mo baneng tshireletso e tona ditshwanelo tsa bone le go bona metsi le bophepa jaaka fa Namibia e tshwa letsatsi la ngwana wa Aferika le segopotso sa bo50 sa go tsogologa ga Soweto ka 1976. Molaetseng o gopolang kgotsa ya segopotso sa letsatsi Tautona o boletse gore go beeletsa mo baneng ke peeletso mo isagong ya Aferika le go nopola maiteko a mmuso a go katolosa go bona thuto tlhokomelo ya botsogo le tshireletso ya matshelo. O boletse gore tshwetso ya botsamaisi ja boroba bobedi ya go thusa kgotsa ya thuso ya thuto e ko godimo ko maphateng a setšhaba e tla thusa go papana bašwa ka dikitso tse di tlhokegang tsa ditlhabololo tsa setšhaba. Nandi Ndaitwa o rotloeditse batsadi, merafe, baruta bana le makgotla a setšhaba ga mmogo le mmuso go dirisana mmogo go netefatsa gore ngwana mongwe le mongwe o sireleditswe le go neela ditshono tsa go fitlhelela bokgoni ja bone ka botlalo. O supile gape matshwenyego mabapi le kgokgontsho ya bana go tlhokomologiwa le go dirisiwa botlhaswa le ntwa a tlhalosa fa e le go gata ka ditshwanelo tsa bana mo go sa amogelesegeng. Mo godimo ga moo Tautona o boletse gore maatla a bašwa ba ba neng ba ema kgathanong le tlhoka tshiamiso ka nako ya go tsogologa ga Soweto ka 1976 go tshwanetse ga rotloetsa maiteko a tsweletseng a go tokafatsa ditshwanelo tsa bana. Go tsogologa ga Seetebosigo a tlhola malatsi a le 16 ka 1976 go nnile le dingongorego tse di tlhomaganeng ka baithuti ba Aferika Borwa ba batho bantsho kgathanong le thulaganyo e neng e patleletsa dikolo tsa batho bantsho go ruta dithuto ka puo ya Afrikaans, puo e neng e golagangwa thata le kgatelelo ya batho ba sweu. Dingongorego tsa kagiso di ne tsa fetoga go nna ntwa le gore di ne tsa thibelwa ke mapodisi, seo se baka boingaodi jo botona jo bo boneng batho ba feta 500 ba bolawa le ba bangwe ba feta 2,000 ba gobala mo ntweng magareng ga bangongorego le mapodisi. Lekgotla la Aferika le le tlhomileng letsatsi tota le le tlhomileng.

leng letsatsi la ngwana wa Afrika ka 1981 le dirletse seo go tlotla segopotso sa baithuti ba ba bolailweng ka nako ya go ngongorega segopotso sa ngwaga.

o di ka lebisiwa mo nomorong ya 081 740 1546 le 081 43 54 570. Molaetsa o tla ka Sylvia Kaoko, Johanna Namses le Veinand Zinka Magqapa. A balosika le ditsala ba go modiwe ka mafoko a latelang. Go sego yo o boifang morena, yo ditaolo tsa gagwe di kgatlhang segolo. Kokomana ya gagwe e tla nna le thata e kgolo mo lefatsheng. Losika lwa ba ba nnang le nnete lo tla segofala. A balosika le ditsala ba gomodiwe mo moreneng.

0: mmamoratwa kgosi ya lebala. Mela
1: mokgaitse ke go amogela mo nakong eno ya motshegare, re tswa go tsa jalo dikgang tsa nako ya bongwe. Na ke bidi FK Utile mokgaitso, ke tlabe ke na le wena mo thulaganyong e ya rona ya leitlho motshegareng wa letsatsi la gompieno, go ema ka nako ya bobedi. Gompieno ke letsatsi la June 16 kana kgwedi ena Seetebosigo e tlhalo malatsi a le 16 mo e leng gore re gakologela ditiragalo tsa ngwaga tse di 50 tse di fetileng jaaka baithuti kwa Aforika Borwa ko Soweto bana ba ema ka dinao mogaetsho ba tshwara megwanto go supa go sa itumeleleng go gatelelwa go rutiwa ka puo e seng ya bone. Jaana maiteko a mogaetsho a na utlwala kgakala le gaufi, ke ka mo gompieno ke yana letsatsi le leng botlhokwa gore nyame motho go ithutwa le go rutwa ka poeleng ya gago ke selo se e le gore ga nka ke wa se itlhokomologa. Re a bona gompieno ke yana bogoromente ba rona ba bua gore nyaa ke tshwanelo gore ngwana mongwe le mongwe a kgone go ka rutwa ka puo ya gagwe. Go ithuta dipuo di sele ga go molato, mme e tshwanetse gore e be ka nna boikgethelo jwa gago gore nyaa wena o batla go ithuta se-China, o batla go ithuta se-Fora, jalo jalo le dipuo tse dingwe. Mme hela puo ya ko gae le yone go botlhokwa gore e agelelwe, mme gape go dirwe sengwe le sengwe go tlhomamisa gore e seka ya ba ya nyelela. Jaana ke tlabe ke go tlisetsa modirakana mphemetsona go tabogala sekolong se segolwane sa Epako High School go kopana le moithuti kong yo o tlabeng a bua ka botlhokwa jwa letsatsi le le gore ba tlhaloganya jang. Motho wa tshepa wa dumela gore barutabana ba setse ba ba ruta le go ba lemotsha botlhokwa jwa letsatsi le gore ngwaga le ngwaga dikolo di na le dithulaganyo tse ba di dirang segolo thata tse di maleba le letsatsi le la June 16. Jaanong le gone mogaetsho go lebelela hela e nngwe kgang mo thulaganyo ya rona ya tatediso dikgang, re tlabe re lebeletse boitekanelo jwa borre. Ee, borre go bonala fa dipatlisiso di supa gore re batho ba re shwelang mo teng. Ee, le ga motho o nna le mathata, le ga motho o imelwa ga o bue, ee o didimala hela, mme e re ga go ntse go ya ebe le gore o na le bothata jwa kgatelelo ya maikutlo mo e le gore boitekanelo jwa gago bo tswelela ka go amega. Jaanong re ka utlwa jaaka re Lucas Beinart ene o ba ntsha la gagwe le motho wa rre e le boitemogelo hela le go rotloetsa gore nyaa, mme go bua go a thusa mogaetsho kana gongwe o batle mongwe yo o tla tlotlang le ene. Gompieno yana go na le baitsanape ba e le gore ba leka go ka sedila batho maikutlo. Ga o nna le dikgang tse le gore di go a phere, mme o lemoga gore dikgang tse ke na le tsone tse kware di ankimela, o akanya se o re o dira se go santse go tla se, o leka se go tla gape se. Hela jaana ba rotlhe re na le mathata a ntseng jalo mogaetsho. Ga ke dumele gore go na le motho o tla reng ene mo lehatsheng le le ka kwano ga ana mathata ape, o tsamaya hela ka thelelo. Mathata ga se gore ke dilo tse e le gore o palelwa ke go di dira, tse dingwela tse o di akanyang di go tshwenya le tsone, tse e le gore motho o ipotsa o ikakanya ka bonosi jwa gago. Jaanong ke re ke tsone tse e le gore mo motshegaro se se le gompieno mogaetsho re tla ba re feta ka tsone jalo mo thulaganyo ya rona ya tatediso dikgang. Mme pele mogaetsho a re fete ka molodi o latelang.

Fontela mogaitso ke a ka ke santse ke na le wena mo tsagare mo letsatsi la gompieno re fitile fela ke lo mogaitso ka pina me gone ke yana ke re a re tlere go lebelela dingwe di kga mogaitso mo kontinenteng ya rona ya Afrika le selegae le go utlwa gore nyame di tsamayang di kga mogaitso mo mahatseng a rona mo kontinenteng ya rona ya Afrika e re tshelelang mo go yone. Me mo gaetse go bua thata ka ga dikgang kana ditiragalo tsele tsa go ntshiwa ga le go kopiwa ga batho ba ba senang didokumente kwa Aforika Borwa gore letsatsi la bogelo ke le beilweng ke kgwedi ya Seetebosigo e le malatsi a le 30 jaanong go raya gore mahatse ka bontsi ba leka mo gaetse gore le ba bakong ba leke go ka ikwadisa jaanong ikwadiso e mo gaetse o e dira le boemedi jwa lefatshe la gago gore nyano ba leka go ka ba dirisana le ba Aforika Borwa gore ba boele gae. Ga ise re utlwe thata ka ga manamibia kana baagi ba Botswana ba ba ko Aforika Borwa ba e le gore le bone jaanong ba kopa gore ba busediwe gae. Re utlwile le ka ba mahatsa a mangwe bo Malawi, bo Nigeria, bo Zimbabwe, jalo. Mela gone re a tshepa gore thulaganyo gongwe e tla tsamaya go sena dikgoreletsego dipe. Ga re batle jaanong dikgobarego di tshegala mo kontinenteng ya rona ya Aforika mo gaetso jaanong gome gwanto ko mahatsheng a kgakala jaaka bo Northern Ireland ko Belfast go ne go nna le mekubukubu e tsogileng kong mahelo a beke le mo beke e fetileng batho ba ema kgatlhano le batho ba ba leng mo lehatsheng e se ka ga molaong bangwe ba ba ba ema kgatlhano ba re nnyaa tlogelang batho batho ragisantse le bone ba bangwe ba tlile ka mabaka a a farologaneng jaanong mo gaetso kanye e gabedi le ko mahatseng a mangwe ko ba Australia jalo jaanong motho bo ka lebelela kganye gore ba bangwe ba re nyaa mme go raya gore maAforika Borwa ba ba ko mahatsa a sele le bone ba ithulaganye gore ba boele ko ga bone bana ka ba boele Aforika Borwa jaanong kganye bona gore tsa mophekela e sele mo gaetso jaanong ga re itse gore media a reng dipolotiki tsa lefatshe ga re batle kganye ena jalo gore ha o dira motho mo gaeno o dira motho yo mongwe le ene motho yo a ha bola ko ga bone o kgona go ka dira se se se monate jaanong re na le kgang e le gore ya re a re tshedisaneng ke raya gore ke tumelano ya mokgatlho wa ditšhaba kopano UN Charter e reng a ma batho ba gololosege go etela mahatshe a a farologaneng hela ha e le gore o sala morago melawana le go ikopela go tsena ko lehatsheng le o ka di-visa le sengwe le sengwe se se tlhokafalang ke tsa gore ke yone tsela e le tshwanetse gore e nne fela jalo mme re bona baela dipolotiki tlhoko ba bua ka dikgang tse gore nyaa mme kganye e kware ke kgang e le gore tota e kgona go tswa mo taolong jaanong re tse tlhoko mo gaetso re utlwile mo bekeng gore go na le base ya Namibia ya bajanala e le gore e hijackilwe kana motho ka re ithupilwe kwa Aforika Borwa mme jaanong le yone ga go dintlhanyana tse di tlhatlhogang sentle gore hela base e tshwerwe kae kana e kganetswe kae batho bana ba le mo teng ba kae lo di tshwana letse jaanong gakologela gore dikgang tsa go ka nna le go tlhasela di-tracker dikoloi tsa megoba go batsa kwa Aforika Borwa dintsi di tla di boela morago kgangkgolo ke botlhoka tiro mo mahatsheng a rona batho ba bangwe ba ikutlwa gore batho ba e seng baagi ba lehatshe ke bone ba ba tsayang mebereko lo di tshwana letse jaana bogoromente ba rona ba direng mo gaetso go raya gore ke kgangkgolo e le gore ba tla tshwana ke gore ba berekele mo go yone ga go lehatshe le pele le sa ngongoregeng ka ga dipalopalo tse di kwa godimo tsa ba tlhoka tiro dikgang di tshwana letse ditlhwatlhwa tse di yang kwa godimo tsa lookwane le oli jaanong re solofela fa mo dikgweding tse di tlang motho ka rialo seemo se tlana botoka ka gore ntwa e ntse e tsweletse ko Middle East mo gaetso America, Iseraele le Iran go bonana fa jaanong kong e kwa re tumelano e tla saenwa ka labotlhano tumelano e tla saenwa ka labotlhano mme jaanong gologong le gone ga go tlhatswege sentle gore mo tumelanong tse di a go saenelwang tse Iran a re ntwa e boloditsweng ke Iseraele ko Lebanon e tle bokhutlong le yona e emisiwe America re ga se se re se dumalaneng jaanong gore go le gone mogaga re itse mogaetso re kana re ntse re bona gore mme tota go dumalane eng se e le gore jaanong America le Iran ba dumalane gore nyaa.

Ntwa jaanong ra e emisa bagaetso re tla tswelela re ntse re lebelela tse dingwe tse e le gore di le botlhokwa. Re a tshepa ra dumela gore mme jaanong motsamo wa dikepe ko Strait of Hormuz o tla bulega, ga nkitla go na le kgoreletsego epe ka leo mo dikgweding tse di tlang. Baitsanape ba solofetsa gore nya re tla bona gongwe tlhwatlhwa ya lookwane e wela ko tlase. Ee, mme ke tsone mogaetso tse e le gore ke ne ke hetela jalo ka tsone e le tsa Aforika le lefatshe ka bophara. Se se salang ke gore ha o eta o le motho o dire sengwe le sengwe mogaetso gore a o tseile di-document-e tse di tlhokagalang. Melao ya tšhentšha ya mafatshe nako le nako ya bo immigration-e jaaka re ne re bona maloba le gone ba ofisi ya mogae ya immigration-e ya phudugelo kana merero ya selegae ba ntse ba eta-eta mo ba re bagaetso he lebise molao koo wa reng ba akanya gore o mogologolo jaanong gongwe o ka hetola o ka ba akangwa. Jaanong dilo tse mogaetso tse di botlhokwa le wena diphuthego di tshwana letse ke gore o bone botlhokwa jwa gore o ye go di tsenela o se kwa nna hela gore nyana ke na le passport-o e tla re nako ha e chaya gote ke tsamaye nna ke a tsamaya. Jaanong go na dilo tse lengwe tse e le gore gongwe di hetogile segolo thata ko mafatsheng kwa e le gore tla be re etela teng. Dipolotiki tsa mafatshe malatsi a segompieno ga di a iketla ga di a ritibala.

teng ha re tla be re feta jalo ka metshameko yone ya FIFA World Cup go utlwa gore metshameko e tshamekile motsatsi la maabane yone ne ntse yang ga mmogo le e le gore tla re e lebeletse motsatsi lena la gompieno ga kologela gore beke re tla be re ntse re ja moteme wa bologela wa FIFA World Cup metshameko e tla be le mentsintsi le motsatsi la gompieno go tla be gona le metshameko jaanong re tlabe re feta ka metshameko go bona gore ke dife ditlhopha tse e le gore di tlabe di thulana matsatsing lena la gompieno ke re tlhoa tsebe fela jalo o retse ka kwano gore ke tlabe ke go tshwaretseng motsatsing lena la gompieno ya ke le nana lone la sosologa motho o montle stationing sa go sa mochao chele tiwa ya safama so sa ratang ratirati tsatsi lena la gompieno re lemogale tsatsi la ngwana wa moAforika International Day of African Child ke letsatsi la mohatshehatshe la ngwana wa moAforika June 16 ha ba le bitsa tsatsi lena la gompieno ke letsatsi le le kgethegileng le ruri ka gore le tla le re gakolola jalo ka dikatlego tsa bana le re ruta jalo ka ga ntwa e le gore e ne ya loa ke bana bangwe ka ngwaga ole wa 1991 itse ya le gore go ne ga nna le Soweto uprising ka ngwaga wa 1976 bana ba e le gore ba ne ba emelela gone ka ko Soweto ka kwa ba lwela ditshwanelo tsa bone tsa thuto mme ebile gape ba lwela thuto e e lekalekanang ba lwela thuto ya bone re fano mo nakong e na gompieno mo mahatseng a Aforika re tla re bona bana ba amogela thuto ye ba e batlang dipuo tsa bone di rutiwa mo dikolong e le tiro e leng gore bana ba le ba Soweto uprising ba neng ba e dira ba nna le seabe jalo go lwela ditshwanelo tsa bana tsa thuto jaanong tsatsi lena la gompieno le kgethegile motho o montle bana ba emelela ba go dira dipopelelo mo dipopelelong tseo ba bangwe bana ba latlhegelwa ke matshelo a bone re re moya bone e robale ka kagiso ka ngwaga wa 1976 mme ga e sa le ka ngwaga o wa 1991 be re tla re ntse re lemoga letsatsi lonele lehatshe ka bophara re bona mahatshelo one a tlantsa a tsena ka iketlo go lemoga letsatsi lonele e le go rutuntsa setšhaba le go lemotsa setšhaba ka seabe se e leng gore bana ba na le sone mo kontinenteng ya Aforika mme ebile ga letsatsi le letla gone ga le go raya le re re setse fela ka malatsi a le lekgolo 98 gore ngwaga o boya kwa bokhutlhong re lemoga letsatsi le la ngwana wa moAforika ee gore ngwana wa moAforika o botlhokwa-tlhokwa ngwana wa moAforika ke bokamoso jwa kontinente ya lehatshe leno mme ebile gape re ipelela bana ba e leng gore ba hitlhelwa jalo mo kontinenteng ena ya Aforika ga re bua jaana motho o montle mo Namibia fela palo ya bana mo lehatsheng la rona la Namibia re bua jalo ka bana palo ya bone e tshwara jalo 1.29 million kore palo ya bone e dira jalo 42.7% ya palo yotlhe ya batho ba e le gore ba hitlhelwa mo lehatsheng la Namibia mme ga re lebelela mo kontinenteng ya Aforika jalo bana botlhe palo yotlhe ya batho ba e le gore ba hitlhelwa mo kontinenteng ya Aforika bana palo ya bone e tshwara jalo diperesente di le 45% 45% ya batho botlhe ba ba nnang mo kontinenteng ya Aforika ke ya bana seo se go supegetsa gore bana ba botlhokwa yang ka gone gore ke bone bokamoso ke bone ba e leng gore ba tsoga ba tlhabola lehatshe motsatsing la kamoso yanong letsatsi le le go gakolola ka botlhokwa jwa ngwana wa Aforika le gone gore ngwana wa Aforika o tshwanetse gore a tlhabololwe re keteka letsatsi lena ka setlhogo se se reng ensuring universal access to water sanitation and hygiene for every child in Aforika kore hela ka boripana setlhogo se se raya gone gore go tshwanetse ga netagadiwa yalo gore bana ba mo kontinenteng ya Aforika ba na le metsi ba na le ba tlhabololwa jalo ka tsone tsa kgopoleswe ba tlhabololwa jalo ka go nna ba mo tikologong e phepagetseng khutlong tse nne tsa kontinente ya

fantsela motho mo ntlare tsena mo 291 2485 291 2485 re go di sebaile gore ba gola matsatsi lena la gompieno a re bone gore ba re go di o gola le mang yo a dumileng motsatsing lena la gompieno ba re gola le Tupac Shakur ke Machiavelli o tshotso jalo ka ngwaga wa 1971 kgwedi ena ya Seetebosigo e balamalatši a le lesome le borataro a tsholelwa gona ka ko New York City ka ngwaga o wa 1971 o itse gore keng batho ba ba tshwanang le bo Tupac ga ba tlhokane le ga e le le introduction e ntsi-ntsi ka gone gore o latelwa ke batho ba le bantsi ba mo itse jalo ka mmino wa gagwe mo e le gore ne ra bona jalo a ntse a ntsha dialbumo tse dintsi-ntsi ne ya re ka ngwaga wa 1991 gare ga 1991 le 1996 pele ga ikela bolata pele ga tlhokagala o ne a ntsha dialbumo di ka tshwara tlhano tse e leng gore di ne tsa rekiwa jalo lehatshe ka bophara a rekisa jalo dialbumo tseo lehatshe ka bophara mmino wa gagwe o sampo o tshela le ka jeko le mo nakong ena ya gompieno mmino wa ga Tupac Machiavelli o sampo o tshela le mo nakong ena ya gompieno ke bangwe ba ba gaka ba e leng gore ba ne ba na le mmino kgotsa ba na le mmino o buang o na le molaetsa ba e leng gore ba ne ba latlhegelwa ke matshelo a bone go sa le gale ene a re ka ngwaga wa 1996 a ba tlhokagala kgwedi ya lwetse ba le malatsi a le lesome le boraro a le dingwaga tse di masome a mabedi le botlhano mme a le ga o ka reetsa mmino wa gago o tla bona gore ne o hitile dingwaga tsa gago e ne e le poko e le ruri jaanong re moa go robala ka kagiso ke re ke mongwe ba e le gore ba gola matsatsi le na la gompieno masego le matlhogonolo go wena o golang godisa jalo ka pina ya ga Tupac a re die mama

0: Mwashi wa irumbi ranje mbe kui sana.
1: Nyangu.
0: O, ovinavi yetu, ombazi yetu maisha, omundu mwenye ni shatu. Numawaze wa, omwaveri kiso wa vanashe ponganda. Mawe soku ya njwa, avyo kupwa.
1: Hii mbe kuzi nyangu, goku ya njwa, njemawe na inaiporu nye.
0: Kako chitu wazo nukuhoreko rutu wetu, matu soku yi sana, bomba bariki siwa na imomba barika, avyo toro waka zendu.
1: Nyangu, kacha mkura makatiti, kana ente tunazola efa kwa hapurona. Hineo mba mba kupuri dina.
0: Shumosha mwanozo hupo, muhevi.
1: Nyangu, kanga ushe kambi no mwashi.
0: Nushu no mwashi kushavi.
1: Mabeo kambi kia hapona ina mwashi.
0: Nambano mwa mba kukabiri kitha.
1: Kako. Nyangu mbehera po kushavi. Himene nuka kupomu kayanduwaru, kunda ambika hapona ina mwashi.
0: Si mwango okutetero mutuwa mwangandaje tu. Wande nje muzi wabihuna. Omwashi yuho kunda, kunda e hata we kubariki sako mwesia we. Omwashi omutena. Kusha ukupi.
1: Nyangu. Na papa auri, memura ya rakushambi, nondero kukupa ina mwasha wanje.
0: Mwasha wanje, wekula unondenge roo, nondubi roo. Na mwana kona kutu honi, waha mapomu mungu yetu, mutu lairo honga nukatwa. Na mbano ndi ondi, mutu tiso honi mkusha mwasha, kona kwa angu kukupa.
1: Nyangu, amina kupanda kusombado maisha. Eneka na mupa kusha, olaifa anje isenje, mwiro thubinji itekimbo uriti.
0: Mesha, nukutu tia, mutu tia. Mwole munu mwurumendu, ondo aliro mwurumendu, okusha upite mwanganda okeru mbire oshunda shwe muni. Ono ndo matu hingire kuna wawe nuko na kwangu kukotoka kwete. Okutububa. Eh?
2: Hello, Ma. Ah, oh, Mama. Wata ontaro sentu nga leti kanya ka... Hello, sister of mine. Ow. Tu watali? Eh, nye, kitla mwalelele. Wena utamali? Yeah, what's up? Mama, you won.
3: I'm going to go to the house.
4: E le gorwana ke o sa tsamaye kana le gale o tshaba go ya go lebagana le dibe tsa gago
3: nna mama kana ga ke tlhaloganye gore o ya o batla go mblema mo issueng ena cause it's not like ena ne ke double cross go bona in her own house
4: e le gore monna go dira bana ne go bitsaeng kana a mantle ko le satane o thela mo ga competition ga ona pelo ngwana ko ena
3: nna mama ke feela gore ba react kana nndi batla gore jeo a gaogane le ene ngwaneng yano wa teng ka bona ko ene me ya le go supaelela gore TJ hela sengwe sa a sa siama ka yone
4: no but still ga se mo ile gore wena o ka batla go benefite mo se se leng gore sa go tsa mogolo o botlhoko
3: me ya la nna e still feel gore wa overreact gompieno jang nkosi tsa media entertainment ene ne ke budgetile
4: hela amend a go ikhalemene nna re wa tlo reng
0: kotoka kwete matuku ni matu hingire kuna wapi
1: nyangu amina kupanda kuzomba ku maisha mara kana mu ba uchola ifanje ishenje nao moshimanga bupete imbo
0: hapo wa muni wa mukwae
1: nyangu ami mwerero
0: aye kako wahulwa orondo muri muna kokusha shimwa hongwa kamuna kutaka makombaza
1: nyangu kakuja mbishi dokisha mbasukula onanji minyigire kwene kuisha tupo ili ndituri Tuka kupathane kumbunda katiti.
0: Aye kako, obene waru kuna bano mwango kututia. We tutie. Okusho vomuni, shwari lo mwumendu uyende ukapa honga ndaywe ukeriturile. Mwishimbesho kushavi, obende ondi mwishu wako kusha ukapuna kana sepongande. Mwukutu onjiwo, nambano uziwe shiken.
1: Nyangu, kanambika hapena kana se. Bimupo mara ulipo kusha umudha mwumai. Notu kusha mbabari kithi wakuyenu.
0: Enne, mamungara mwishimbesho kusha. obe kena sheo mui obe karobi. Ondu mukara pamu. Eta tupe waka zendu. Butu hena tewe mwine ka paru kaze uli. Posa kusha tuku patu hama.
1: Nyangu, odhombura la shenja. Obine kabidi o shendisi maji.
0: Odhombura shi la shenja. Injo mbazu yetu uli ro ini uli. Oyo kunda kura manao pu ili hiri mbo uli.
1: Nyangu, kambi wa ngurusi ngurashu. Mwambio kufu.
4: Kana go bana ha ka utlo ka gengwe. Ha ke ba ga se ya masepe.
2: Kana mme yo ena ai, a se mo tsa go.
4: O se ka ba re ka go itira botoka ka nna. Nna I gave Chichau a chance to redeem himself. Gore a tshise gore kana o tlogela go bona re sa re mo ka hele seng. Wena mo go dirileng.
2: Se. Kana mme wa itse gore go bona ga a ka itse ka kgeng wa go bona e le gore we use something and we did not want her or say something about it.
4: O ka itse jang? Heel, Amandle. Amandle.
2: Relaxa, mam. I'm not that stupid. Mara me ra just know these things have a way of coming out.
4: Yeah. Kana batho ba itseng ka kgeng ke nna. Ke Chichau. Le wena dire ke se le ke mo le ka so ha ka tshima ha bona ka ile gore go bona ka itseka teng
2: so tso go ra ngwana o ra ska bolela mmagwe ka kgang
4: ke sare
2: tsena gre ne ai me ra yontse ro ha wa ntlela gore wena mo itsila gore TJ le kana je ba samtsam
4: ka ne kesi ha ke le ka mpolela gore Ganashi o batla go tsaya rrago mo go mmagwe. Kana re bile wa bone ba sunana.
2: What? So ntse o tshwere data ya lana nke be ke re negotiate le le Chichau.
4: Hela, Amandla. E khalemele. Na e wa tlo reng?
2: Shoma. Ke ba ka ya tsaleng go tsamaya o ya. Fitlo ya kwa bogagadi. Gagadi.

0: Kriste be minike ombongo ya mwana yetu Yesu Kristu
1: ha robe litogorra peleng
0: enga tupete biru yetu tukumbi
1: mrena mudimu wa rona ramasedia apoloka rena ya tirile ya tsatsela gompieno mo di atentsa gago
0: yes
1: re tla ya o roka me ka mo gago o galalelang
0: amen
1: tla ya wa me pelu tedi ubang mrena mudimu tla ya o fema tla ba wa thokang matla kalina la gago le le boitshepo ra rapela amen re ta tsa palo ya rona mo go pesalema kgaolo ke abo masome a mane le bofera bongwe temana ke ya ntlha
0: dodima tulle seme psalome e kondwa orisha mirongo vine na muyu o ebetenga
1: mme yone e balega jaana
0: no yo maisha
1: modimo ke thata le thuso ya rona e gaufi mo talelong
0: mogona ongore ombatero yetu mo iro fupinji turi mo yo o go mbutuna o popelu
1: modimo wa bua le mo baibeleng gore jesu ke ne thuso e gaufi mo mathateng a pehela a bokete a botshelo
0: mogona monima gongire membore kusa yesu kristu ongore ombatero yo popelu mo duvelo tukwane sina tuturi mo rompi
1: ke a itse gore dipelo tsa lona di a uba
0: besoso metima bjang sire ya pamoka biri mo rugose
1: mme go ta re lebe ko go jesu ka ke ene a tshwereng dikarabo tsotlhe
0: monka tuiyere ome o tutale ko yesu kristu nka tee patiro bina bihe
1: borrasonka mo diamong tse di ntseng jaana go ta re lebe ko go jesu ka ke ene a ta le tshegetsang
0: imbonka nda ya shonga matunyengeso mo irinji tare ko mongwana yesu kristu ngomape mo iyere mo dikamisa
1: motshegare wa gompieno ga ke lekola masisaoro
0: ee o mongwe ke mašame o arandino dišare peno o ferekae o mo ya ruke
1: mowa wa modimo wa nthomamisetsa gore o sampe a motshegeditse mme ebile o ta tswela a motshegeditse
0: ombepo ya mogona e o rike kosiakonda wa motilanao mo makoma wa nogonda mme o kaone mošhindinao makoma wa nga tumabeka bana ke yuru
1: ka go rialo totane ke sa bate go nna motelele go tsa nako ya lona phuthego e gae
0: ee moruti a re ke ne ko wang ko go kara o morenomang o ka mofupišinene ga morofo irieka
1: sebaka se ke tabo ke bisa tiro e ka go mo tsamaisa tiro ke re mowa modimo a o tholele lona
0: nosibidi nambetora o irinje ya rula ko mokaonjiso o bišitwa nombepo šarisa mona ka šigarenna enamoi
1: amen
0: amen na
2: ya matuša rntangešinene kembe wa ndaluko mohonge wetu nambano matuse kamisa inyangu kwambo atuisa no mohonge kwe kutupatela nongombiro
3: ke a leboga motsamaisa tiro nna setswana ga se tsoge motlogolo tla kwana ta o toloke bašandanke ko mohonge
2: re lebogela moruti
3: o baibela mo pepsalema maisha
2: baibele mo pepsalema yare
3: Jehova o modise wanje hina shime hepa
2: morena ke modisa wa me hangika ke tlhoka
3: mohona menji thwara komeya o matarareke
2: morena o tla nketella pele go a kometsing a di dimetseng
3: gapo me o matarareke moye e kuyeri
2: tota a metsi a di dimetseng la itse kwa lenteng
3: mokuru wa munuko kusha erumbiranje o munyewe ma o hanga uka o she muthwara o she mutike e muthwara komeba o matarareke
2: morena o ne a bona gore nkgonne mo wa gago a boga mo lefatsheng le le ka kwano a ba a mo isa ko metsing a a didimetseng
3: nambano kurama ibangere o kusha bidubarisi
2: tota emang pele tota ne ke sa batle gore ke rere
3: nambano kurama bihite kodonjibisio
2: tla ke ye ko dikitsisong
3: mohuka mo morongo matu sekama o kwenda ko shirongo sa gapurona
2: ka moso ka nako ya lesome re tlabe re emelela re ya gaborone
3: matwango kuse ka makuno ili ko kusha olagoto la gaporo nothenki ga leketu ka mbura no bina pekepeke
2: re batla go emelela go sa le nako ka gore ga re batla go ya go tshwarwa ke metsamao ye mentsi ya dikoloi tsa gaborone
3: nambano olonjibisiro malesha
2: jaanong dikitsiso tsa re
3: o shungura shetu mashutu utuku mo morongo
2: tirelo ya rona e tlabe e simolola ka moso bosigo ka nako ya lesome
3: a ikanda mo morongo nambale
2: e tlabe ya go hela bosigo gare ka nako ya lesome le bobedi
3: olonjibisiro shiba matoeta mohuka
2: dikitsiso tse dingwe di tla tla ka moso
3: mokurunke thuserondaya
2: modimo a re segogatse

0: Mama, Opu, Kat.
1: Khantsa le botsa mo tlene le motsabe go ne wa kandu ka tanda khalo ya le somele bone ye re neng re tla re tsa motsatsi lena la gompieno na nola rena la so solo ga ga kologela jalo gore re tla be re boga gape re boeletsa motsabe go ka letsatsi la matlhatso metsotso ya masoma a mararo go tswa kona kong ya bosupa me tla re be ke tlang ka la bobedi e be re tswela pele ka motsabe go re tsa khalo ya le somele botlhano o tsho montle na nola rena la so solo ga le tsamaile ka mokgontse jalo motsatsi lena la gompieno kere tsala pelo na ntsore edite sormo mo sa go sama morato sa tiwa ya sa family tsa tsila go lone le tswelele lentse le nne mo na tena tena te ja ka re tla re le moga le tsatsile la gompieno le le kgethegileng la ngwana wa mo Afrika re ngwana wa mo Afrika a gole a tlege ibile gape enne ene si kokotlelo sa le hatse ibile gape a tlege le mo isa go etlang e tle jalo e nentle ka lebaka la seabe se e leng gore ngwana wa mo Aforika o na le sone mo dinakong tsena tsa segompieno motho o montle e dira jaana ke a gonyela ga ke kgakala ke a go baakanyetsa dikgang tsone tsa nako ya bone re boa gape re tla re kopana ka nako eo tswela pele o reeditse seromamowa sa TYSFM.

0: mamaratwa kgosi ya lebami.
1: Tle moreetse motho wa tulashaba mo nako ya bodubedisiwale go amogelwa ke nna mophebetsi Masaka ke mo karolong ya rena ya bašwa mo tsatsing la gompieno tabirbo yalo ka ditiragalo le dikgang tsa bašwa ke June 16 re buang jalo ka ditiragalo tse di dutseng jalo tsa letsatsi la gone jaaka ileng ra bona ka ga Aforika Borwa ditiragalo tsa go sotlhwa ga bana ba dikolo baithutwane kapa baithuti hela jalo mme selelo se segolo e le gone gore bašwa kapa bana ba batla go rutwa ka puo e leng gore ba e tlhaloganya le dithuto tse e leng gore di maleba le matshelo a bone e seng gone gore ba batla go rutwa ka Afrikaans. Ke a go dumedisatlhe ka ele kae kwa o leng teng nna le ona tle re hetekelo ka pina kgotsa go simola ka thulaganyo ya rona le go leba manane wa a farologaneng

go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Bastan fila.
1: Oh! Ay, ma. Ay, tena wena. Ezra Nathans. Arnena jalo pini mo na tena jara feelings. Hawe kolo tseng waga. Hey, honjalo. Hako seba kaya kolo tse Ezra Nathans. Here ona le talent e go bua nnete hela re re tlogetse jala sela go mo ra go hela re bua nnete hela re papa mije re ona le talent e itse re gape o khona go ira yang o khona go tsenya mo marathon o sa plana gore o tla batla go tsena mo marathon ha o tla rata na o sa ikaelela ha le gore ga bona motho o tla matla no a re bua jalo ka dikwala tsa mino di kakapa tsa mino bana ba batona o bona bana bana ba ke bona ba ile gore ne ke go bolela ka bone maabane gore ha o ba bile le bone kwa go go di ntshong kwa le go manyalong kwa ba opela go tla utlwa hela gore hai man a ja tsana gore e be ke le fa khotsa ke ba bile le ya e bana ba ba opela ntate ba ikwala tar are metso tso a somela matlano se mama bedile botlano a go tswa kona go nya ga go ya bone are betsa go utlwana moletsa thu ba ru a se mo kwa ke mola wonta hey a go mona te ka kwana

0: Yo, sana sabi ay isaw ba dyan?
1: Ay, are mo na gilipuza wa ikala Momolimi. Ah, sabajalo le Momolimi Motlapele murule Dela jalo bine mo nadi nadi are junju. Are mo na gilipuza wa ikala Video jalo le gamble.

Kofi ana tsama jalo le tiwe re boela kwa morago ka ngwa go le wa 2009 ha bona batla jalo ba golla mogagamola wa pina bantse ba re crazy maybe le ga benele pina eneng re bona jalo botsa ke pina eleng gore o e golotsele album ya gagwe ya homebrewed breed ka ngwa go le wa 2009 a itse re mino go monate o na ntse o itagale di-throwback nyana yane a ntae ola ae moletsa thupang tata ke a go kotela jaanong gore ke go ntse hela ha o molaleng a ja o kgwathisa ba setse fela ka metsotso e lesome a le boraro pela ga nako e le ya botlhano seteišeneng e ntate

na khomo ya boroko ntate ya ra di betsa ntate jo jo jo jo jo jo jo jo ay go tlang ka go sa bola go tlang ka go sa bola go tlang ka go sa bola ay ay ay ay ay ya mela ga le motho mo tere se fela ka metso tso se kana ka se pele ga nna lo wena re kgaogana thulaganya rona ya maitapolo sa basha re tla re itapolositse mmogo ka mmino o mo nat. Sekara le bala jalo gore matsatsi le nalang gompieno re lemoga letsatsi la International Day of African Child, ke letsatsi la mahatshehatshe la ngwana a maAforika. Kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le 16. Na wa itse gore ka ngwaga o le wa 1976 go ne ga nna le bana ba e le gore bana ba ema ka dinao ba dira dipopelelo ba gwanta ba le kgathanong le mmuso wa wa sa apartheid o e leng gore ne o tlhasetse ko legatsheng la boagisane le le la Aforika Borwa lele ba tsenelela jalo se ba se bitsang Soweto uprising ka ngwaga o le wa 1976 ba leka go lwa le mmuso o le wa tlhaolele o e leng gore ne o batla go ba laolela mo gatsheng ja bone gore ba seka ba ithuta dipuo tsa ga bone go na le dipuo tse e leng gore ba tshwanetse gore ba di ithute ba emelela ka dinao bana bale mme ebile gape bontsi jwa bone bana ba latlhegelwa ke matshelo a bone ka nako eo. Wa itse gore o tla lemoga gore nna le wena mo dinakong tse tsa segompieno ga re itse gore re struggle keng, ga re itse struggle e ratle re ngongorege halele hale re ngongorega ka dio tse di diragala mela hei bana ba le o tla bona gore go ema ga bone go raya gore ba ne ba setse jaanong ba ba bone gore enough is enough. Nna le wena mo nakong ena ya gompieno monkane re le banana se re se dirang hela ke go lebelela Netflix go hedile kore ga re nagane ka sepehela sa gore nyaa re eme rago ra go protesta kae le kae go monatela o itse rukeng go monatela o tla bona gore ba le nna ba sa lekane le rona ka ditlhaloganyo ba le nna ba sa lekane le rona ka ditlhaloganyo mo e leng gore ba ne ba emele ba e le bana ba eme ka dinao ba lwa le bagolo ba e leng gore ka nako eo ba ne ba gatelela ba leka go ba didimatsa ba leka go ba gatelela le gone go ba rontsha ditshwanelo tsa bone. Bana ba le nne ba le maatla ba le wa bona nna ba le maatla bana ba le gone ana nna le wena re ja monate ka ntateng ya tsela e leng gore ba ile ba e gopa re tsoga hela ra sekolong go monate re tsena kwa re ithuta dipuo tsa rona ra amogela thuto ya mahala go na le ga e le mathata jaanong re lemoga letsatsi le ena la ngwana wa maAforika letsatsi le le ntlentle le e leng gore le re gopotsa jalo dikatlego le e leng gore le rotloetsa le one mogatsa a Aforika go bona gore ba tlotlomaditse go le kanangkang ditshwanelo tsa bana mo kontinenteng ya Aforika segolo jang ga go tla mo go tsa thuto segolo jang ga go tla mo go tsone tsa tsa boroko ga ba nnang teng gore a go siame a go phepa a mme ba tlhabololwa banana mo kontinenteng ena ya Aforika ka gore hei bana ke bone seikokotlelo sa tsatsi la ka moso dikokomane tsa tsatsi la ka moso nna le wena re dikokomane go mo maruding a ka le wena o le monana mo kontinenteng ya Aforika gore o nna le seabe jang mo setšhabeng sa gago ka moo re galeletsa bana ba le ba e leng gore bana ba ema ka dinao ba Soweto uprising go lwantshana jalo le mmaba yo ne a tlhasetse ka nako eo ka moo ke re ke letsatsi le la ngwana wa maAforika ke tsaya kere o le ngwana wa maAforika ga o leng teng o ipela le letsatsi le ena la tsatsi la gompieno ke re tsoga-tsoga ngwana wa maAforika go ntse ya le motho o montle setse re kgaogana gone fa nna le wena mo tsatsing le ena la gompieno thulaganyo ya rona ya maitapoloso a bašwa re tla re ntse re le gone fa re la publicitse megopolo ya rona le ditlhaloganyo mo thulaganyo ya rona ya maitapoloso a bašwa ke dira jaana motho o montle ke boela ko morago tswa ko go nna sekepe sa ga Noah the Submarine ke a busa ke a laela

Tina pina mona tene tla jalo ka by 4 wa di utlwa dipina tsetse di sa heleng molodi tse wa di utlwa dipina tse di sa tswe mo fashioning wa di tlhaloganya sentle dipina tse dipina tse o ka sekeng wa di dira sepe dipina tse e leng gore o di tshameka nako nngwe le nngwe fela mme ke pina e leng gore e tla go jesa monate ke dingwe tsa dipina tsone tse by 4 Tina re tswalela pele mo tsone etse e roba bobedi fela metsotso ke go tlogela nako yone e le ya botlhano o thulaganyo ya matlhatsana drive show se re mo maake sa go sa mamoratwa TYSCFM jaanong gantsi re lebelela jalo tsa pharakano ke gone go gakolola fela gore mo dinakong tse ga ke re wa di bona nako tsone tse jaaka ga o bolotsa batho ba bolotsa batswa mo ditirong ke tsone dinako tse e leng gore go mosuke ke a go bolelela ke motsamao wa batho ke motsamao wa dikoloi yana mosuke ke o seng kana ka sepe dikoloi gantsi o itlhele di sunana fela ke a go bolelela ga dirobotong ga le o sa itse gore jaanong ga ke re wa bana di gosa gosana fela mme e le ka ntlha ya gone go sa nna pelotelele o sa batle go leta o batlaela gore roboto o le a itshubile jalo bohibidi o bona gore roboto e go tswaleletse o tshwanetse o taboge o tsene o lebala gore o mongwe le ene o mmoletseng le ene o tla tabogile ee ga ke re yanong batho ba re ba di lebelela ba itse gore e tloga itshuba bohibidi kgotsa e tloga itshuba jalo ke bogreenyana e be le gore jaanong wa siana o lebala gore o mongwe le ene ka kwa o e timeile kao jaanong be le gore la go kopana ga dirobotong tu be le gore go a senyega go a tlhakatlhakana go nna bosula ee jaanong go itsa gore go nne bosula jalo o seke wa sulagalelwa ee jaanong nna pele o telelela tsamayela ka iketle o tla goroga ka gore ga o ka nna wa tsamaya o jagile wa go sulagalelwa go a go nna bosula ee jaanong bo bona bakgweetsi ba di-taxi ba tla reng ka moso be e le goreng ya mapodisi ba re setse-setse morago ruri nako dingwe e tlhela ba dira dilo tse di gakgamatsang dilo tse di sa kgathiseng go engwaengwa gongwe le gongwe fela ga ke re wa bona ee jaanong le kolo e tlang ko morago yone e tla e ntsegelana motho ya kgweetsa sentle mokgweetsi wa taxi wa pele gago ke a go bolelela ke boriki a emagela be e le gore jaanong yo o tswang ko morago wa mosuna ka ko morago ka go ee jaanong e be e le gore jaanong e nna mathata fela e nna tshwarang-tshwarang mapodisi ga batla e be e le gore jaanong ga motho a newa thekete kgotsa motho a tshwaiwa phoso nya mapodisi ba re setse morago nya mapodisi ba bosula mapodisi ba ga bana tiro ba palelwa ke go alola magodi ko ka tuto re di bua tse tsotlhetse mme phoso e le tsa rona ga reng ke re amogela gore dirile diphoso aa go nna thatanyana ke gore jaanong mapodisi a modimo a tla tshwarwa a isiwa ka ga le ka a tlhiwa ka ditonto kwane ka dipuo mapodisi a dira tiro a one gore mapodisi ga a lwele magodu ko kaekaeka ga se business ya gago kgangkgolo ke gore o dirile phoso mapodisi ba go bontsha gore o dirile phoso mme ebile ba gotlha go ya ka molao tshwanetse o tlhaiwe jaanong go ntse ela jalo motswanetso kere ee nako tswanetse ke nako tse e leng gore jaanong o ela tlhoko kore o ele dibeto o nne pele o telele o itse fela gore wena mo pelong ya go o batla go goroga ga ke re wa bona ee ke gona ena motswanetso o batla go goroga ko o yang teng ee jaanong o seke wa lebela gape motswanetso gore mo letsatsing la gompieno ke letsatsi la ngwana wa mo Aforika mme re bona jalo ke Tauto ne a boletse gore go botlhokwa gore ka lone letsatsi lonele ba itlame tota ba itlame go netefatsa gore ngwana mongwe le mongwe o nna le ditshwarelo tsa go tse di sireleditsweng ee mme ebile Tautona wala tshelana mebiane tumbo nande ndaitwa a kopile jalo peeletso e tona mo baneng beeletsa nthata mo baneng

bana ba sirelediwe ditshwanelo tsa bone di sirelediwe thata ee jaanong go nne le gone gore bana ba bona metsi a phepa ba bona jalo ke bophepa jaaka fa Namibia le one ne e tshwa jalo ke letsatsi la ngwana Aferika le gone ebile ke segopotsa sa dingwaga di le 50 years ka nako ya bana ba dikolo ba ne ba dira boingwadi ba tsogologa ko Soweto ka 1976 bana ba setse ba lapile ba lapile ee bana ga ba lapile ba lapile ke ya ka utlwa gote re etsang bašwa ba bua ga ba re re lapile re lapile ga ba re go tswa gompieno re a toitwa ba toitwa ga ba re gompieno re a senya ba senya jaanong se se botlhokwa ela ke gone gore o reetse ee wa ba reetsa gore selelo sa bone ke eng o le buisana go bogogela le batla tlharabololo e le somele bobedi metsotso ke go tlogelang nako yone e le ya botlhano se re mo maake sa go sa mmamoratwa TYSFM ke ralo ke re ke thulaganyo ya matlhatshana a drive show thulaganyo tla go gogang jalo ke go ya go tsena ka nako ya borataro fa o tla bo kamogela thulaganyo yone e le ya sports legend ee re a kgakala yaano re a kgakala motswanetso re gopola jalo ke mafatshe a Aforika e leng gore a tsere karolo jalo ke ko metshamekong ya sejana sa lefatshe World Cup e le metshameko ya kgwele ya dinao.

masome a mabedi le bone fela ebile ke masome a mabedi le botlhano a metsotso ke go otlogelang nako yone e le ya bosupa a thulaganyo ya matlhatsana the drive show o na le nnao teng baoliki ke ba go tsenela ka nako ya borataro jaanong motswaneetso kgwele ya dinao ke fela go kopanya batho ga ke ora bona kgwele ya dinao ke fela go itumedisa batho kgwele ya dinao ke gone go tshwaraganya batho batho ba itumela dilo tse tsa bohewe re support-a bo se mamang ga re support-a mongwe le mongwe nna re support-a mongwe le mongwe a mbape dembe ga bana gore ga re o bona boro ga re bone boroko batho ba modimo ga re robale bo mbape ga re robatse bo dembele ga ba re robatse batho ba modimo ee yana ga ke itse gore ga leka wana ronald ga yang go tshameka bonela ba go tshameka gone ra go dira yang ee jaanong ra go lala voka bosigo jotlhe jaanong ke one monnato a kgwele ya dinao ee jaanong se se swabisang motswaneetsho ke rata fela go kgabola pele ke tsenya mo dikganyeng tse tsa e leng dikgang tse tsa sepodisi ke hete fela ka kgang ke e utlwisang botlhoko e swabisang jaanong ba re ga tapole e bodile e bodisa tse dingwe ga ke ra bona ee jaanong go na le batho bangwe ba ba nang le mekgwa e sane go gongwe le gongwe fela le ga se lengwe le lengwe tšhaba nngwe le nngwe go na le batho ba bangwe mekgwa e sa siamang go tshwana le mo lapeng go na le motho o mokgwa o sa nnang sentle mo lapeng mme ga ke ke ya re batho bao ba na le mekgwa ene ya bone e sa nnang sentle ba dira mekgwa ya bone e be le gore jaanong le ga se lelotlhela go akarediwa ga ke ra bona ee jaanong Aforika Borwa e na le palo entsi ya batho batho ba le bantsi ko Aforika Borwa ke batho ba ba siameng batho ba le bantsi ko Aforika Borwa ke batho ba ba ratang bajwakwa ba ba amogelang bajwakwa jaanong go bo go nna le ba e leng gore e bone ke bao ba e leng gore mantswe a bone ba batla gore mantswe a bone a utlwa le gongwe le gongwe lese ditlhopha tsone tseo tse e leng gore ga se Aforika Borwa otlhe ee jaanong dikgato tsa bone ke a go bolelela ke gore a kere di sulagatsa sengwe le sengwe mo Aforika dikgato tsa bone di sulagatsa sengwe le sengwe le a tsheka bophara dikgato tsa bone di senya seriti le serodumo sa lefatshe la Aforika Borwa a ke bua le wena jaana ke gore a kere tona wa lefapha la ata ke mo ke tona wa lefapha la ditlhabololo tsa molao motheo ene wa Aforika Borwa e a bua jalo ka go tlhabea ke ditlhong tota e le ruri tona yo wa lefapha la ditlhabololo tsa molao motheo tona wa lefapha la bosiamisi Mamoloko Kubai ruri a bua ka pelo e botlhoko le ka go tlhabea ke ditlhong e ka re ba sotlakiwa a bua jalo ka ditiragalo tsone tse go tweng ke ditiragalo tsa letlhoo xenophobia tse di senyang seriti le serodumo sa lefatshe ga ke bua le wena jaana badiragatsi ba Aforika Borwa diopedi tsa Aforika Borwa ba e leng gore gongwe bana ba tshwanetse go ya go diragatsa ko mafatsheng a mangwe mo continent ditiragalo tseo di phimotswe ka sekgwara re di-gigi tsa bone di kansetswe e ga le gore motho o ne a neetswe tiro gote o tshwanetse ka dikana o ye go performa ko Nigeria kgotsa o ye go diragatsa ko Ghana o ye go diragatsa ko Malawi o ye go diragatsa ko kae mahatsha wa mangwa a kgansetse a phimotse ditiragalo tse ene o itse gore dio tseo ke madi ga mo diragatsi wa Aforika Borwa laela yane wa Namibia a laelediwa gote ya ko Nigeria o a go diragatsa ke diketekete tsa madi go begiwa folaete mahala wa gone wa boroko a ba nna wa gape a duelela go diragatsa moo jaanong ga ba amogelesege ga ke bua le wena jaana bangwe ba bone ditiragalo tseo tsa bone tse neng di rulagantswe mase a di phimola ka ntlha ya dikgato tse e leng gore di tsewa jalo ke setlhopha ditlhopha tsa batho ko Aforika Borwa e seng Aforika Borwa otlhe jaanong ruri ba senya seriti le serodumo sa lehatshe la Aforika Borwa gotlhelele ga gona nnete epe e fetang go senyegile leina la Aforika Borwa le senyegile ee jaanong a tlhalosa jalo gore ga re batle go bua maaka leina la Aforika Borwa le senyegile le setse le senyegile go bua jalo ke tona lefapha la bosiamisi wa Aforika Borwa Mamoloko Kubai ee jaanong mme le dikgwebo dingwe a tlhalosa jalo gore le dikgwebo dingwe jaanong ba leka go ema dikgwebo segolo thata nokeng

akonse jalo moretsi wa TYSF eme masome a mabedi le boroba bongwe fela ke go yeng kona kong yone e le ya borataro e jaaka fa ke tlhalosa motswane etsho ke ralo ke re leina le serodumo sa lefatshe la Aforika Borwa a ruri tona lefapha la bosiamisi wa Aforika Borwa a rialo a re ga re batle go bua maaka leina le senyegile leina la Aforika Borwa le senyegile jaanong ke dumela gore no o bona le ka nako ya motshameko ga Aforika Borwa e tshameka ke ralo ke re no ka re bana le gone go goelela bubu jaanong e le ka ntlha ya dilo tsonetse ke batho bangwe ga se batho ba Aforika Borwa ke batho bangwe ba Aforika Borwa a re papametseng re bue nnete batho bangwe ba Aforika Borwa e ga se batho botlhe ba Aforika Borwa ba e leng gore ba dira dilo tsa go nna jalo tse e leng gore ka tsone bafudugi ba e leng gore ba na le dipampiri le ba ba sena kore go tlhakatlhakangwa hela

lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi, nako ke a bosupa seno ke NBC tirelo setšhaba amogela dikgang ke a ko di balwa ke nna Fidelis Kopang o tsile mme ditlhogo tsa tsona tsa re taotona netweng bonang di ndaitwa o tla emelela go ya ko Accra Ghana go ya go tsenela phutego e kwa setlhoeng ya Next Step on the Landmark United Nations Resolution e tla buang thata ka ga go gwebwa ga batho mo kontinenteng. Tona wa merero ya ditlhaeletsano le maranyane Emma Theophilus o ne a etela sekolo sa gagwe sa pele sa People's Primary ka tshoganetso mme le bontlha bongwe jwa go gopola letsatsi la ngwana wa Afrika. Kgotlatshekelo ko Nigeria e laetse lekgotla la ditlhopho gore lekwalolo le lengwe la makoko a kganetso le makoko a mangwe a le mane ka gore ba paletswe ke go sala morago molawana o beilwe. Jaanong amogela dikgang ka botlalo. Taotona Netumbo Nandi Ndaitwa o tla emelela go ya ko Accra Ghana ka moso go ya go tsenela phutego e kwa setlhoeng ya Next Steps to the Landmark United Nations Resolution e tla buang ka kgwebisano le go tshwara maAforika bogwebo ka bokgoba. Phutego eo e tla be e tsenelwa ke baeteledipele ba mebuso mme e tla tshwarwa ke taotona wa Ghana yo e tla be le baamogela ba eng le bangwe batlhankedi go tswa lekgotleng la Afrika. Kwa phutegong eo go tla be go tokafadiwa maiteko a boditšhabatšhaba a go lemoga gore batho ba ba tseilweng ka makgoba ke gore ba duelelwe tshenyo le seriti sa bone le ditlamorago tse ba ileng ba tshelela mo go tsone. Gape go tla lebelelwa se se bidiwang Global Post Adoption Framework e le gore e tla nna engwe ya ditsamaiso tsa mokgatlho wa ditšhaba kopano e le go betla tsela mo go busetseng batho dituelo jaaka bana ba tshwarwa bokgoba mo lefatsheng. Phutego eo e rulaganyeditswe go ka tshwara malatsi a le mabedi la bone le la botlhano. Taotona Netumbo Nandi Ndaitwa go solofetswe a tla boela gae ka mantaga. Tona wa lefapha la tshedimosetso ditlhaeletsano le maranyane Emma Theophilus o ne a etela sekolo sa gagwe sa pele sa People's Primary ka tshoganetso e ne e le bontlha bongwe jwa go a go ikgopotsa letsatsi la ngwana wa Afrika. Loeto la gagwe ne le go rotloetsa baithuti le go leka go ka supa jaaka a leboga jaaka nana moithuti kwa sekolong seo le go lebelela ditlhabololo kwa sekolong. Dingwe tsa dintlha tse di neng tsa itumelela ba le bantsi ke jaaka Tona Theophilus a ne a ema mmogo le barutwa le go opela sefela sa sekolo mme seo sa ne sa itumedisa baithuti le barutabana. Loeto la gagwe le tla jaana jaaka go gopola letsatsi la ngwana wa Aforika gompieno ke le kgopodisiwang ngwaga le ngwaga mo kontinenteng. Molaodi wa kgaolo ya Oshana Hofne Ipinge a re letsatsi la ngwana wa Afrika ke go gakolola le go rotloetsa gore se se diragetseng kwa Soweto kgwedi eno le 16 ngwaga wa 1976 e ne le kgato e e tseilweng ke barutwa ka nako eo go lopa gore ditshwanelo tsa bona tsa thuto di tlotlwe. Ray Pinge o ne a bua jaaka go ikgopodiwa letsatsi leo kwa Okako Primary mo kgaolotlhopaneng ya Okako. O tlhalositse gore ditshwanelo tsa bana ke gore di tlotlwe le go lebelela gore ba kgone go ka bona sengwe le sengwe se ba se tlhokang mme a re Namibia a tswelela ka go na le melao e e siameng e e lekang go ka tlamelang le go lebelela bana gore se ka nna ditlhabelo tsa go nna dikgokgontsho tsa mo malapeng le tse dingwe. Ray Pinge o ne a re go ka beeletsa mo manaaneng a tla tlhabololang thuto le tsotlhe tse ba tla di tlhokang jaaka metsi, mantlwana a boiteketso le tse dingwe di a tlhokafala. Letsatsi leo le ne le tshwere ka fa tlase ga mono o reng go ka nna le go tlhomamisa gore go nne le ditlamelo.

pele ga malwetse a tlhagoga. Moemedi wa mokgatlho wa mafatshe a boitekanelo Richard Banda o tlhalositse Public Health Emergency Operations Center jaaka yone pinagare e tla kgonang go ka tsentsang tshedimosetso le gore ba ba tlhokafalang ba kgone go ka tsibosiwa le go na ba ipaakantse. Maikaelelo ke go tlhomamisa gore boeteledipele ba kgone go ka nna le katiso e e tshwarwang nako le nako le gore bao botlhe ba ba tlhokang gore ba nne le kitso ka ga malwetse a tla tlhagogang e be le gore ba nna ba le malala laotswe ka nako tsotlhe. Kgotlatshekelo kwa Nigeria e laetse lekalana la ditlhopho gore lekwalolole lengwe la lekoko ke legolwane la kganetso le makoko a mangwe a le mane ka gore go begwa ba sa sala morago molaona wa molaotheo. Kgotlatshekelo e kgolo e ne eteletswe pele ke Moatlhodi Peter Lefu mme o laetse Independent National Electoral Commission gore ba phimole African Democratic Congress ka bokhutshwane ADC le makoko a mangwe a le mane a go begwang gore a itlhokomologa le go sa sale morago molawana wa ditlhopho. Go ya ka molawana wa Nigeria, lekoko le tshwanana ke gore le kgone go ka fenya manno a le dipesente di le 25 segolo thata mo nakong ya ditlhopho tsa botautona. Fa e seng jalo, lekoko leo le tla phimola mo lekgotleng la ditlhopho. Taelo eo e tla jaana jaaka mothusa tautona wa pele Atiku Abubakar le lekoko la ADC e leng tlhopheng yo le gogang a ikaeletse go ka gwetlha tautona yo o busang Bola Tinubu mo ditlhophong tse di tlang tsa botautona. Moeledi wa lekoko la ADC Bolaji Abdullahi o ganeditse gore ga ba amogele talo ya kgotlatshekelo le gore ba tla ikuela mme o tlhalositse gore lekoko le tla dira sengwe le sengwe se se tlhokafalang sa semolao go tlhomamisa gore ba kgone go gwetla tshwetso eo. Parlamente kwa Democratic Republic of Congo go begwa ya amogetse molao kakanyetso wa gore se e ka nna one o tla bulang kgoro gore tautona Felix Tshisekedi a kgone go ka tsena gape mo pusong paka ya boraro. Mme seo sana sa baka dikgoberego jaaka batho bana ba sa itumelele seo kwa toropokgolo Kinshasa. Molawana kakanyetso o go bonala fa o tlabe o tla balela batho e le mokgwa mongwe wa gore ba nne le seabe mme go bolelwa fa tautona Tshisekedi fa o tla saenelwa le go tsenngwa tiriso a tla kgona go ka tsena gape paka ya boraro mo ofiseng. Maparlamente ba le 80 le borobongwe ba na ba tsa karolo le go tlhopha gore ba ema nokeng molao kakanyetso o. Molawana o ga iso o saenelwe ke tautona Tshisekedi gore o kgone go ka tsenngwa tiriso. Moeteledipele wa kganetso yo o gogang palamente Solomon Kalonda Dela o tlhalositse gore molao kakanyetso o tla bo tla kgona go ka kgaoganya lefatshe gotlhelele. Mo bekeng e fetileng gana ga tshwara megwanto e go begwang yane ya tswa mo taolong jaaka ba sepodisi bana ba dirisa go ka thuntsa kgase ya dikeledi go ka phatlalatsa batho ba ba neng ba kolopa matlapa le go sa e supa go sa itumeleleng seo. Parlamente ya ko DRC e potlana go begwa e setse e reboletse molao kakanyetso o. Ditlhopho tse di latelang tsa DRC tsa botautona go rulaganya ditso di tla tshwarwa ka ngwaga wa 2028. Kgotlatshekelo ya makgaolakgang ya America ya re e ganne go amogela ikuelo ya moatlhodi yo mogolo yo ngwaga tse di 98 Pauline Newman yo go begwang o ne a gana gore a ntshiwe mo tirong ka ngwaga wa 2023. Mme go ne go bolelwa fa a na sa itekanela go ka tswelela a bereka. Khoudutamaga ya basekisi ya tlhalosa gore tshwetso eo ga go jaaka ba tla e amogela ka gore kgotlatshekelo ya ikuelo kwa Washington le yone e setse e rorofaditse ka tlholo eo.
Neoman o tlhalosa gore ditshwanelo tsa gagwe di gatekilwe le gore go sa rediwe dintlha dingwe tse a di tlhalosang gore a busediwa gape mo tirong. Neoman ke mongwe wa baatlhodi ba ba tlotlegang thata e sale a tlhophiwa go ka nna mongwe wa moatlhodi.

ka ngwaga 1984 ke tautona wa Republican Ronald Reagan ka nako jaaka le mo pusong. Dingwe tsa dikgwetlho tsa ona a kopana le tsone ke gore go bolelwa fa a sa itekanela sentle le gore a lebala ka lebaka la bogodi jwa gagwe. Khansele ya ikuelo ya baatlhodi ba bakgotlatshekelo ka bongwe ba dumelane gore ga nkitla ba amogela le go reetsa ikuelo ya ga Newman gore a kgone go ka reediwa le go busediwa mo tirong. Mogaitso go etsa dikgang a retse gape ditlhogo. Tautona Nandi Ndaitwa o tla emelela go ya ko Accra, Ghana go ya go tsenela phutego e kgethegileng ya conference ya Next Step Landmark United Nations Resolution e tebagantse thata le go thupiwa ga batho le maAforika go ka tshedisiwa jaaka makgoba. Tona wa lefapha la ditlhaeletsano le maranyane Emma Theophilus o ne a etela sekolo sa gagwe sa pele sa People's Primary ka tshoganetso e le maikaelelo a go ya go keteka letsatsi la ngwana wa Aforika. Kgotla tshekelo ko Nigeria e laetse gore lekgotla la ditlhopho le kwalolo le lengwe la lekoko la kganetso le makoko a mangwe a le mane ka gore a paletswe ke go sala morago dingwe tsa ditlhokego tsa molaotheo. Mogaetso sena ke bokhutlo ya kgaso ya dikgang. Selo fela go ka amogala tse dingwe gape ka moso ka nako ya borobedi.

0: re di tsama ha kae mo nakong eno
1: e khara la ke ke ba tla go tshumela la se khutsane ke nna ke nna khosa no molapiso go tswa mo tshaka benere ke ntse ke le a ke re ke mo ke le khosa na ke ke mo land board ya communal land board ke gore e ka re ngwaga e kang ke ke heleletsa term ya me ya bobedi mo land board ga ke re land board o dula ngwaga tse tharo ke gore jana ka dula tsa tharo ka ntse ba gape ke dula tse tharo tse
0: ra
1: jaanong ntse direla mo land board. Mo land board go na le bolaodi jo bo harologanyeng go tswa ko batswana barwa bakgalagadi mapantero maherero le ba bangwe ke gore e dula mmogo le land board kong ke gore se lebile dikgang tsa mmu ke di harologanyeng tsa maelo a harologanyeng jaaka bo aminose kgori epikiro wa herero talismanese osinene le bo aset ke maelo a ya laolang mo land board ya tshona ya o maheke
0: era
1: mme e jaanong e ka re ka ngwaga e tlang ka mo go February terme ya me ya bobedi e be e felelela mme jaanong go raya gore go a go tlhophiwa mongwe gape yo go emelang batswana ba namedi ya traditional authority mo land board e mme ara dikgang di a tsamaya dikgang ke golwa ke batho ba le bantsi ke gore go na le di-investigation mo teng go na le di-hearing mo teng go na le gore ge abela mmu ke gore ko mahelong batho ba ba kopile mmu ke gore ha verifya he ba neela mmu e ba neela mmu wa bone ba neela ditlankana tsa bone ga le gore go sena mathata gore o kgona go bona mmuwa
0: right
1: dikgang tse dingwe tseng ke ditshegeditseela ke tsone tsa gore go ntse go na le kgang ya engwe ntse ba e lwela ko kgang ntse go sa loe gale tota ntse go sa loe mme ke gore dikgang tse di kgone ke tsone tse tsa diterata tse batho ba tsweletse ba goga diterata ko ntle ga molao yaanong dilo tse molao ga o di rate le bone batho ba ba gogang diterate tse ba itse ote ko ntle ga molao and ga land board a ka lemoga kana mongwe wa lehelo leo a ka thamo mosi ka sekhurumelo gore motho wa nkgoreletse motho wa e kgoreletse ka diterate tsa gago tseo di gogang teng ke gore land board tshwanetse a eme ka dinao a eme a go dira investigatione a go sheba gore go tsamega jang a boammaaruri bogoe gaa ga boammaaruri bo le gone gore e motho o tlhomile teratoro ga itse molao wa land board gore bua ore mme go kopa ko communal land o kopa fela mmu o ka go neelang 50 hectare ke maximum e e gone and 50 hectare ke o tshona ko land board se ka mo tlelelang ga e kgabaganya 50 hectare e kgona gore e be e ke minister-a fela ke ngwe o ka e letlelelang go raya gore batho ba ba tshegeditse dikampa ba ke ba e le goreng molaotheo wa mmu o e buang ge re communal land act ya 2003 ke gore o tshimolotse gone ao molao mme jaanong batho botlhe ba irileng e le molao o se o pagameng ba ne ba na le dipata se ba tshwanetse go se dira ke ga ba boela ko molaong ba boela ko land board ba boela ko bogosing jwa bone ba go boa gape ba kopa diterafe tse gore di nne dintsi di le gala gaoa mme ga oage gape ntšha gape ko ntle ga tone tse o kgona go agelela mo teng ga tone tse mme ga nka ko agele ko ntle
0: kana go entšha gatsa
1: Ke gore jaanong wa kopa o dira mo pampiri gore nna ke ka go trata se tsamete di nne dintsi di butselaga. So jaanong ba le bantsi ba setse jaanong e le go tswa molao o ba boa gape ba dira diterata. Jaanong batho ba tshwanetse batho mme le gone ke kgona go bona ya go tswa ka investigation go ne gore se mama a re o agile terate pele ga molaotheo o tseno a ke gone morahi ono ke gotlhe motho o tla bua motho a agile ka nako ya bokana o raya gore di ko ntle ga molao mme jaanong ga diterata tse o di agileng morago ga molao tse ke gore e kare ga o tla o tla go dira o tla go dira len botoka gore ga a tsa tsamaya go dikwadisa ga o tla baka jaanong bone ba go na la 50 hectare e tshona len boto e tshwanetseng gore e lekelele ga wena o batla go tswelela ka tsone ke ga o e kwalela o isa ko ministering mme jaanong ba le bantsi ba setse ba lekisitse go gakere ba di tsenya ka maseka gore nya tsame ke batla gore di dule fela jaana ga di tla kwa tsona e di romela ko ministering le na go di kondela go raya gore ga gona mofola gore o bue gape jaanong go dira diterata tse di tshwanang le tse
0: rwa
1: go dira di-application tse di tshwanang le tse
0: jaanong ra gongwe ke tsena hala gawa e rile mo ngwage e hitileng ra utlwa gote len boto jaanong o na le NYC National Youth Council ba e le gore ke bone ba batla ba thusang go tlosa tsone diterata tsone tse ra ba bona ba simolola ko bo kavango kwa bo jodongupa o maheke ba heletsa ga kae ra etso ka gore ke bone ba kgone go bonana kwa re jaanong ba diragatsa molao ba lo thusa lo le len boto
1: jaanong kgang ga itile mo len bot ga se gore e tlatla go tswa go tse aa morakeng o le ba tlhomile diterata di emala e taboga ke gore se se tshwanetse gore se nne gone ga go dira investigation ga go dira investigation e ka bitsa motho wa kgange e ka mmitsa gape kaona kgotsana e ka mo kwalela lekwalo morare terata ewa e kgantle ga molao le ka gore e re ka nako e kana di itse gore o ntshe ke gore ga o sa entsha jaana e tla go bolela here mme jaanong ga go tsa dikgato kgatlhanong le wena mme ntlha e ne e le gore ga o bona NYSRC a tlile go tsena jaana e ne e le gore ga kgang eo itsile motho o a ganewa ke gore jaanong e romelela lokwalo gore mme jaanong tshona e le ba len boto ke tshona ya go lentshang e go gatela dikgato jaanong ke gore jaanong yone e tshwanetse gore e sentle mongwe e o ka digang ke gore e tsenya tender boteng e tsenya mo tendereng gore go nne le mongwe o batla go tsaya tendere a go ntsha diterata tseo a di isa ko len boto jaanong tshona e le ba len boto di a go rekisiwa mo fantasing gore e le ke go duela motho yo jaanong ke gore jaanong tsa madi ga di tle di bereka sentle gologa ke gone ya ka o bona ga ile ga boela ko NYS gore bone ke bontlha bongwe jwa setšhaba ke bontlha bongwe jwa molao gore ba ka ithusa mme ka pressing e e rileng ga kere gore di tsamaise ditsamaiso tsa bone fela ditsamaiso tsone ditsamaiso tsa bone gore jaanong bone ba tle ba ithuse go rotlolola diterata tse ba ka di isa ko go tshona mongwe wa tsone o kwa go direkolola ga batla go direkolola mme gantsi ga o lebile mo dikgating tse di tsamaileng tse bangwe ba tsone ba go felela ba ntse ba dintsha fela ke gore ba di rotlolola ba dintsha go nne le lekgang e nngwe ya ko corridor number 15 e rileng ya nna gone e ne le yone ya diterata e mme ile ya tsena e lekgang len boto a tsenya nko mo teng kaka temoma nokeng ya batona ba namibia le bakgalagane ba ntse ba ema e rile ga nako ya investigation e tsena ya ditlhotlhomiso di tsena ya go le moga tlo ra di tlotlomiso di tsena ya ka mo 15 jalo ba le bile trata ene go bulong ka gaeni ne so golo bogolo jang fontse se se le khuru othe ene 15 othe e sa ba mo 15 othe go le le ya go le moga gore ne di trata bokete tse di mo tlo wa di ko ntle ga molao le tsone to le mal ba mo tsike pleng ke le boga a botipa jwa boemedi jwa bokgalagadi re nomene bangwakwe ba ile ba tsamaisa kgang eo sentle ba ntse ba e tlhotlhomisa mme jaana terata sa 15 go raya gore ile a helela gore tera ile a tshimolola gore jaanong gore terata e ne le mo mathata e ne le mathata e ke tshwanetse gore o kolete lokwalo gore terata o tshwanetse shute mme jaanong go ntse go na le tse dingwe tse dingwe tsentse tse tsa mo 15 moa tse dingwe di sa reportiwe gore le tsone di mathata mme tse leng botse go di lebelelang gore le tsone di na le mathata go raya gore le bone ya go ba kwalela dikwale ba kwaletse dikwale gore le tsone e kare ka nako e rileng diterata tseo di bdipule
0: right
1: ee fa o lebeletse gore mo 15 go na le malapa a le mabedi a a nang lelapa le tseleng 2000 something hectars mo go sa letlelegeng ko go sa letleletsegeng mme o ba go bona mo hukung yo mongwe yone wa 15 e le malapa a ka nang ag of nege ba thakatsetse 2000 eo ba le bosi
0: ee ba le mo pitlaganong
1: ee jane ke gore go go ba neela sebaka gore malapa o ne a tseleng lehatshe le letona la 2000 bawa ba go ntsha diterata tseoa ba go ja mmo botlhe bantse ba o dirisa botlhe yaanong
0: era
1: se se latelang go raya gore ga 15 a ka tshimolola jalo a ka ntsha diterata tsa gagwe go a go leka go amega kgoru yotlhe go tswa ko 1 go tlhale ko 22 le bone ba ka leka go rutula diterata tsa bone mongwe le mongwe a ntsha 50 hectare wa gagwe hela
0: rightme
1: ke batagore mo moyengwe ke mo gone ke rotloetsa batsona ke re jaanong ba pasente ba batla mmo e re ga nako e ya go tla gore a diterata dintshio mo le mongwe a kope 50 hectare wa gagwe betsona ba pasente ba batla go bola ko kgori bogolosegolo ke lebile thaka e tlhesane ya tsona ba santse ba na le masete ba ba ka nnang le masete ba santse ba boela kwa le bone ba go rua ba tshimola ba rua gape ke kgone ko bara ba tshona bane ba ruela gone kwa ko bara ba tshona le ba tokong ba tsena mo dipolaseng tse ba tlile ba tshegeditse ba nonogile mo leruong ke kgone a ke rotloetsang bašwa ba mekgone awa gore ba tle ba eme ka dinao le bone ba lebekgang ga di antse di tsamayalo

khonsela mothabetlhe ke go raya kere ya ma ke tle ke e gogela kwa morago ke go raya kere ba re ke betshabeko e tla tswa e simola jaana mo nakong e sa fediseng pelo moreetsi wa me re bua fela jaana ka metshameko ya the FIFA World Cup e leng gore mo nakong e tota motho ya bo e setse e tla e simolotse moreetsi wa me ke go raya kere ba re ke tsaya gore mo tsatsing la gompieno motho re ya bo re ya go leba jaana group I moreetsi wa me re itse gore tota go ile ga nna le group A B C D E F G moreetsi wa mme le ha go ntse yalo ba re mo nakong e ditlhopha di setse di tswa jaana go tswa mo matlaneng a batlang ba ipaakanyetsa mo go one batlang ba apara ba ipua mo go one moreetsi wa me gongwe ke raya mo diphaposing tsa teng fela ke go raya ke re dumela gape mothametlhe ke go tlisetsa jaana metshameko gareng ga setlhopha se sa France le Senegal di a kopana jaana mo letsatsing la gompieno mme fela e ka ke buile di-groupu tota ka go farologana di setse di tla di tshamekile gone jaanong groupu tse e leng gore ga ise di tshameke ke yone group I e leng gore mo nakong e na le yone Senegal, France, Iraq le Norway moreetsi wa me mme le ba go ntse yalo go na le group J e leng gore ga ise e tshameke Argentina, Algeria, Austria mmogo le Jordan le bona ga ise ba tshameke moreetsi wa me group K le yone ga ise e tshameke Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia moreetsi wa me fela jalo le bone ga ise batle ba tshameke group L England, Croatia, Ghana, Panama ga ise ba tshameke moreetsi wa me mme fela ke go raya kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong gone gore ga o tla o lebile ka bontsi ditlhopha mo nakong ga re bua jana ka the third place ranking gore jaanong ditlhopha tse e leng gore tota mo nakong di a bo di tla di ipeile mo maemong a rileng nyana e leng gore tota motho hela ya ka tsile ke a bua gore go tswa mo groupung le groupu go na le ditlhopha di le pedi tse di tla tswang di ya go tswa jaana di ya kwa metshamekong karolo e latelang ya metshameko mme le gone tlhopha tsa boraro ke tse e leng gore tota motho di tla tswa di ile di a kgobokanya ntlha tse dintsinyana go tlola tse dingwe tse e leng gore di mo maemong a boraro moreetsi wa me yaanong ke gona ga o re tla bong re bona gore mme tota ke dive mme ba re go na le dikanang di le robedi ditlhopha tse e leng gore di tshwanetse di a kgabaganyetsa jaana kwa karolong e latelang ga ke bua le wena jaana di a tswa ditlhopha mo nakong Kylian Mbappe o mo itse sentle ke ene mo captain yo e leng gore tota ba re ke ene mo captain wa setlhopha sa France moreetsi wa me yo e leng gore mo nakong gotlhelele hela gone jaanong o tla tswa ya go etela jaana batshameki ba kwa pele moreetsi wa me bona jaaka bana ba ba itumelang jaaka ba bona mantshwenyana o tlang wa utlwa ka morago ka gale ke tsaya gore ke go tswa mo dressing room e motho e tlang he bua ka yone mo nakong e setlhopha sa France ba ipaakanyetsa jaana go tswala kwa ntle moreetsi wa me le go ka ya go tsena jaana mo lebaleng mantshwenyana a bana ke bana ba e leng gore mo nakong e ba tshwarwa ka diatla jaana motho ba tswa le batshameki go tswa mo teng ga thanele ya teng go tswa mo logageng lwa teng moreetsi wa me jaanong ba re mantshwenyana o a utlwang bana ke bana ba e leng gore bone ba tshwanetse ba tswa jaana le ditlhopha tse peditse Senegal le bone ke ba batla ba tswa ka gano ka ga moreetsi wa me ke gore a kere ke dumela gore tota mo captain wa bone wa letsatsi la gompieno maketle ke bone ga ba tla ba mo supa fa me ke tsaya gore ke ene Koulibaly moreetsi wa me well experienced player ka bokhutsane moreetsi wa me ke ra kere ya ke jaaka go tla go ntse ga o tla o lebile gone jaanong ke goraya kere ba reka puo ya sefora motho ke tla go amogela fela ke re bienvenue un nouveau match de la football direct entre la

France ka bukutsa ne mo re tsame ha o tawile bile gore jaano jora tshe re ba re gona le gore mona kong e setlhopha sa France gore jaano ka batlang ba ikgogile ka gone mo katisi ke ene Didier Deschamps le mo tsamiko wa pele wa setlhopha sa France mo re tsame ha o ga kologela jaana na kwa fa France ba tsaya jaana se jana se ka ngwa go le wa 1998 ha France ba fenya jaana se jana seo ke ene ntseng ele mo captain wa setlhopha seo ele nga Didier Deschamps ka bukutsa ne me fela ha o tawile bile gone jaano ba re ba tsamiki ba tlang ba rumile ke ene Didier Deschamps ke bara fa gona le ba re ke mang Mike Nan eleng number 16 motshwara dino gona jaanong re na le number 5 eleng Kaunde gona le number 17 eleng Saliba gona le number 4 eleng Upamecano gona le number 19 kwa morago kwa eleng left back Theo Hernandez mifela number 8 motshameki o tumileng gona jaanong Tchouameni eleng mana kong e o teng gona jaanong re bua kamang ha sene Rabiot yo le ene tati tsing la gompieno e le motshameki yo o tla tswang a le kotse ha ke bua lwana jana ba tshameki ba dumedisa jana bo referee mo re tswe ame fela gona le number 11 Olise Guzman yo tshameka jana tsapa sele sa Bayern Munich mo re tswe ame Ousman Dembele le ene tsing la gompieno o iphila ga tshameka mo re tswe ame Due le ene tsing la gompieno e leng number 20 mo re tswe ame ke mongwa ba tshameki ba kwa pele mo go le Mbappe Kylian Mbappe mo re tswe ame ra jere ke bone ba ile gore bana kong ba iphithela ba rumile jana ke ene Didier Deschamps ne fela ba re papa tiao mokadisi wa setlhopha sa Senegal e tsatsing la gompieno mo reetsi ame ba re Edouard Mendy ke ene motshwara dino ke ene o tlang a romilwe mo nakong e ba re right back go na le Diata e leng number 15 me fela Koulibaly number 3 go na le Niakate e leng number 9 e leng El Hadji Malik number 25 a le ha left backing me fela di midfield go le jaanong re bua jana ka Kamara number 8 e leng motshameki ka ha kolopong me fela go na le Idrissa Gueye number 5 ke ene pelo ya setlhopha gare ha le Papa Gueye number 26 mo re tsome me fela ba tsamiki ba kana ba le bararo ba ile gore ba tsamika jana kwa pele ba tsamikela jana setlhopha seo sa Senegal ba re ke mang a itsene Ismaila Sar mo gole Jackson mo gole Sadio Mane ke ba nna ba ile gore bana kong e ba iphithela ba le mo metshamekong e ka le o jo gore a tshire ya ja ka gotla go ntse gore jaanong ha ke bua le wena jana ba setse ba tla ba re neela jana tsone di line up tseo re bua jana ka bo Ousmane Dembele bo Michael Olise Kylian Mbappe Adrian Rabiot ba tsamiki ba ile gore bana kong e tota tse seng le gompieno ba tla ba rumilwe mo retsi wa me ha o tla o lebile gape jana le tlhakuring le la Senegal jo gore a tshire bone bo Crepin Diata Koli Kalidou Koulibaly gona le Pape Gueye gona le Idrissa Gana Gueve Lamine Kamara gona a tire batshameki ba e leng gore ba kotsi le ruri Sadio Mane le ene o teng motshameki o le Nicolas Jackson mmogo le Maila Sarr ke tsaya gore ke bone batshameki ba e leng gore ba nakong e tota batho ba batla ba romilwe gone jaanong gore banna tsenang ka kong lotlelo ya go bona gore be tota re lo tla kgona jang ge ditlhopha tse Didier Deschamps ke re batlang ba re bokaetsa bona kong e monna yo tlhogo e tshweu me fela le gone ba re tla ba re supetsa jana Pape Thiao e leng head coach ya lefatshe la Senegal gore ba tla tlo ba ya go tshameka ka tsela e ntseng jang ke gone gore motho wa metlhe re tle re lebe bona France ka moaparo wa bone wa tlwaelo gone jaanong fela tsatsing la gompieno ba apere mahempe a botala jwa loapi mo reetsa me e leng blue gongwe motho ka reng dark blue gone jaanong mme go ntse go na le sky blue yo o tlang a potile jaana moaparonyana wa bone go na le gore ba apere marukgwa a tshwanang jang ge golo ga ke tsaya gore ke marukgwa a mashweu mme fela dikausu tse dikhibidu mo re tsweme re bua jana ka France dikausu tse dikhibidu mme ga o tla o lebile gone jaanong Senegal ba tla ba apere jaana mahempe a bona a mashweu mme marukgwe a ka nang botala jwa bojang mme fela ka dikausu tse di tshweu mo re tswame ba kgabile makabana a teng a setlhopha sa Senegal re tsaya gore gore jaanong e simolotse metshameko e re bua jana ka Senegal kgatlhanong le setlhopha sele sa France France ba ile ba ikutlwisa go ka fenya jaana sejana se paka tse malwa gongwe paka e kanang e lengwe fela jalo ka ngwagole wa 1998 mme fela tsatsing la gompieno jaana ba tla bo ba ntse ba lebile gore ha e le gore ba batla go fenya metshameko e ya the FIFA 2026 ba tla tshwanela ke gore ba simolole gone fa e seng jalo ba tla tshwanela ke go ka leta gape ngwaga dikanang di le tlhano jalo gore ba boele gape ba itheke lesego mme fela ga o tla o lebile ke gore a kere ba na le batshameki bao ba e leng gore ba na le bokgoni ba gore setlhopha se sa France ba batla tswa ba ya go fenya jaana sejana se sa the FIFA World Cup 2026 Senegal ke bona ba e tsayang mo nakong e
ba itsapela jana ko marago rago le Koulibaly ba inela jana Diata o thaba ka yone jalo tlogela monna le mongwe fela ba itsamega jalo ba pala ba khubuelo ba la Senegal ba tsama ka yone jalo ba mo karolong eo ya lefatshela France ba ya kae ka yone ba isa jana ka moleming cross ya tsena ngata ka ditlhogo jana France ba entsha kwa ntle ba le ka fa tsa khatelelo ba re mosimane o le ke manga esene Theo Hernandez o ya ngata ka tlhogo jalo a entsetsa kwa ntle ya go nna khona ya ntla ya setlhopha seo sa Senegal ba bona la sentle le ruri Senegal gopola jana ka ngwaga o wa 1998 go gongwe gale ba ile ba kopana jana mo the group stages metshameko e neng e le thata phalanyana e o iutlwang eo ke e tlang kgalemela jana motshwara dino wa setlhopha sa Senegal mmogo le motshameki wa kwa pele e leng Nicholas Jackson o ka re ba ntse ba tla ba tshwarana jalo ga ba ntse ba letile gore kgona ya teng e tla e ragiwe mo nakong e re bone tabogetse jana metshameko ya gago ba re Senegal ba tsaya jana go tswa kwa molemeng ba isa jana kwa kolopong fa France ba tsaya jana go tswa kwa kolopong go ya kwa molemeng letsa phala bo gapa ba kgalemela paka ya bobedi a re banna tlogelanang phala ya lela ba tsaya jana sekhutlho seo Senegal ba setsa se sekhutshwane fela moletsa phala o bo gapa letsa phala ya gagwe bona lo ka re motshwara dino o ile a bona kgobalo mme fela wa tlhotsa re bona gore be tota go le hong go diragetseng o ka roga tilwe e leng moletsa phala ke raya ne motshwara dino mme fela moletsa phala o emisitse metshameko a re France ba e simolola jana go tswa ko morago ba e simolola jana ba etsa ba e hupalana jana ga morago gale tlhatlhoga jalo ka yone e ya kae gotlhelele ke gore a ke re France ba tla ba e laola sentle ga morago gale ga ke itse gore tota a ke go laola gongwe ke mo ba go bitsang ka puo ya Singlish ba re it's a pressing game ba pressa jalo e leng Senegal ka leo France ba kgonang go ka tshameka hela ga morago gale le gale e setse e le mo taolong ya setlhopha sa Fora tsa jalo ka motshameki wa bone wa ko morago-rago ke tsaya gore ke ene Saliba o e neela monka gagwe ka gale e leng Kaunde o e neela gape jalo Saliba Rabiot neela jalo Kaunde tshamekela jalo kwa pele Kylian Mbappe ba leka ba e tshamekela kwa pele tlatlwa ya gona kotsi mefela ba thiba kwa morago jana makabana ale a Senegal kwa morago ba tla tshwana ke go mo tlhokomela monna yo kotsi yo e leng Kylian Mbappe motshameki o Sadio Mane ba mo thudile go tloka morago letsa phala o bitsa jana Rabiot a re monna o tla tshwana ke go itsa ka metshameko ya gago ga ke rate ka mokgwa o tla ngwe tshameka ka one bona tle le nao le le kwa godimo-dimo ngatile Sadio Mane ka lengole mo sehubeng mme fela ke gore a kere ba tle ba tlhokomele jana mosimane o le e leng Kylian Mbappe bona ge ba ile ba mo seta sentle ba mo setolola go tswa mo batshameking ba kwa morago ba setlhopha seo sa France ke ra sa Senegal ke ela ka go jaanong gongwe mo motho o ka reng ke ball control e o satang a e laola sentle mme fela thago keo ya setlhopha sa Senegal Senegal e batla tsa jana thago ya teng ya kae mo nakong e motshwara dino o golola jana e telele kwa pele matajalo ka ditlhogo go tswa morago jana France e mo gare ga khubialo bala ba e tshamekela jalo mo karolong ya bone France ba e tshamekela kwa morago-rago gape ba e tshameka kwa morago gape jana le motshwara dino wa bone fela ba e simolola jana go tswa kwa masimologong go tswa kwa morago a re bone ba tlhatlhoga ka yone jalo ba ntse ba tla ba e nathoganya sentle motho ba e naana sentle mo nakong e France tsa jana ba isa jana kwa pele le gale e setse le mo karolong ya bone motho ka re pressing game ya setlhopha sa Senegal mo nakong e ya dira ka go bo France ba pateletse ga gore ba tshameke fela ga morago gale a re bone ba e tsaya jana re tlhologa ka yone jana mosimane yo mme fela e setse le mo karolong ya bone France tsa jana ka mosimane yo le bare ke mang a e sene Doue o e neela jana monka gagwe e leng Tchouameni taboga ka yone jalo e tsenya ga gare gale a re bone tola jana khubelo bala Senegal ba bitsa moletsa phala wa bone o tla go itshuletsa fela moaparo wa bone gompieno jana re bua jana ka motshwara dino ene o apere all orange ka o shutse di orange borukgo jo bo orange hempe yo mo orange bona Senegal ba e tshameka jana ba tsena mo karolong eo ya France ba ba yamoga ra tere ba tshameka mama kwa godimo mo nakong e Doue o etsa jana Wayne Elamang Hayes number 19 Theo Hernandez

Niakate ke re o tla bangatsa jana tatlhelo ya teng gore kwatara ya bobedi e simolole gona ke re metshameko morago ga refreshment break. Gona ke re mo karolong ya ntlha tota morago ga hydration break ba e latlhela jalo Senegal e telele ngata ka ditlhogo jalo France ba entsha a re bone Kylian Mbappe o batla go taboga ka yone hela mosimane o mane mare phoso keo Ousmane Dembele o ragilwe ka leo ba re ke free kick e ya jalo go stopa seo sa France. Tsenya jalo lena mosimane a re bone le ka go e tshameka jalo go tla go le thata le ruri ba mo ya moga jana Senegal le monakong e ba tlhasela tlhatlhwa ya gona 1-1 le ka go ya golola jalo mefela tlola jana dikota France ba e tshameka jalo ka bonako le bone ba e ba ya moga jalo France ke ra Senegal tshamekela jana mogare ga khubielo ba la mole ba mo karolong eo ya France le gale ba menogela jaana mo karolong ya bone ba e tshameka ka bonako re bua yana ka transition e leng gore e diragala ga ke e makatsang e le ruri tatlhelo ya stopa sa Senegal balatedi ba ba goang go ke balatedi ba stopa sa Senegal go a makatsa gore tota ba bo ba na le tatedi e kana-kana e leng gore tota motho ya bo e utlwalega tshameka jalo Simane le wa khopiwa fela ke tsa gore ke ne a jere Sadio Mane tsamagala jalo kwa pele ya re bone Nicolas Jackson we khamaseng ke jalo mo bokoseng etona eo ya France mi fela France ba moya mo ga jalo ka Olise

are tle re bone gore metota go lo ha ba re ba ya go dira yang France ba etsa jalo ba etsa meka mo tsami gyolo o etsa hatse letsa palare advantage France ba etsa meka jalo France le khale msimane o lo se tsami ka dinao are bone etso jalo ti msimane o le a ntse jalo go tsoka mara go jana mare handball e ya khatlanong le Senegal e ya khatlanong le Senegal free kick ya foramo semong se se itumedisang free kick ya foramo semong se se itumedisang are bone gore ba ya go dira yang mona kong e ba tsa jalo ngata ka ditlhogo ba ntse ko morago jana Senegal bona barke en bolo me fela ga gona ope yona le khatlego eo bape o batla go relela go tsoma go bone me ba modisitse ile ruri ba modisitse ba re monna goma keta le go lohale ga go khope ko yang gone ba re goma keta ne bona Senegal ba tlile go dira phoso gape ho me ba ba akanya gape hai khola ha go mashe ha go mashe e le ruri se kutlo sa France a se tsajalo Mendy wa e tshwara Mendy we tshwara sentle fela re eo banna ke yame tsamaka jalo e khutswane fela Senegal e gape tobantse batla ba iketlile ka yone fela ba tsamekela kwa morago ra go jana le Mendy bone bare metsotso e kanang le mashome a mane le botlhano e tshamekilweng mefela go tla tswa go ya go okediwa jalo gape ka 6 minutes metsotso e kanang le merataro bona ba tsaya jalo ka bokutsane le ka go e tshameka jalo le ka go e tshameka jalo go tswa kwa morago rago Senegal tatlhelo eo ba latlhela jalo raga jalo e telele ngata ka ditlhogo jalo go tswa kwa morago ga France ba tsameka ba kgatlha e le ruri makabana a Senegal tsa jana re bone ba tsameka jana go tswa mo morago gape tsamekela jalo kwa pele pele ngata ka ditlhogo jalo ba entsha kwa morago.

hydration break e kgabagantse mo nakong e fela ke dumela gore metshameko e boa gape e sibula gore jaanong ba etsa jalo France go tswa morago tlhasela gape jalo ka mosimane o le leng Kaunde. Kaunde o ene la jalo Olise o ene la Kaunde. Kaunde wa crossa mefela ya kae e wala bo Olise wa igolola jalo mefela ga e gope tshwara dino wa e tshwara jana wa Senegal wa e tshwara jalo. Mefela o ene la jana monka gagwe ka gale a re bone baetsa jalo Senegal le gape setse tla le mo taolong ya bone cross ke o ya tsena mo fela ga e gope ya go nna sekhutho Rabiot ke ene e mo ngatang me ebile le gone fela ya gona sekhutho seo sa Senegal setse re emetse jaana sekhutho seo ke tsaya gore ba tshwanetse ba arabela jaana Senegal mme fela mo nakong e ba ya go dira yang ka yone Senegal a re bone tsa jalo sekhutho sa teng ba senya ka sone senya ka sone tshameka jalo tsholediwaelo ke mosimane o le Olise ke ene mosimane o ka reng tota o setsa le borrai mo nakong e taboga jalo kwa pele France ba tlhasela mo nakong e ka monako nako fela ba tshela mo boxing e tona eo ya setlhomo sa Senegal ba golola tshwara dino wa saifa gone jaanong o sireletsa jalo mo tshwara dino me fela number 20 e leng Doe ke ena o e golotseng jalo me fela mo tshwara dino wa sireletsa yo wa Senegal bone France ba etsa jalo ka Kaunde Kaunde o enela jalo Kylian Mbappe Mbappe o enela jalo Doe tira Kaunde ba etsa jalo Senegal ba ya moga tshameka e kgatlhang ha tshe jalo Senegal le ka go taboga jalo Sadio Mane ba mo thula jalo ba mo thulela kwa bare ke tatlhelo go stopa seo sa France Upa Mekano ke ene o kgoromeditseng jalo Mane Senegal ba ya go dira yana phetogo dikarang le pedi ke bona fa go na le bosimane ba re ke ene Ismail ba re ke Ismaila Sar wa tswa mme fela go tsena jaana the number 20 ba re ke mange ene yo o tla tswang a tsena gore jaanong ebile le gone ke bona jaana go na le batshameki o mongwe gape e leng Kamara yo e leng gore wa tswa Ismaili Sar me go tsena jaana Diarra mogo le Mbave number 21 le 20 ba tsena Mbaye mogo le Diarra